0: tenetere na conditionnel so ti fa tenete di tona i tenetere na conditionnel ya wago singa akambeni sango so si adi i wara tondo mbrimbri na ndobeni pepe me ake sangola sangoni asiawe me adi i wara tondo mbrimbri na ndobeni pepe ake tonga so si lo mu okongo iso si conditionnel ni ti tene lo tenetere nani
1: ivunga sango so lani na biko ako la suik na la inga na le chilondo anyela atarati gyan mangati ala kabeme na ndoti sango so la kwe Jean Balipio
0: na pokoti a sango so lani si sigina ni nando dafonono ndekuluka anga nando banda tereti oko dafonono ni aye ni agbionga tonga so nando ti landonga tonga so kujani watokwa ti badale zo so na mama mokonzi ti batani ala zu nando ti lando si ala gwe na yati kodro ti nanzigi na luga si ala guka tonga so na kiringo tala na lakwini ipusu nduru na tereti ala si ala pana itonga so atene ba na bango ye ni na ngomboro ni kwe na lege ti atondo ni afatene abazengere ti Joseph Koniso ala mwazo bale osho na osho si ala zi yamba wungo chazo kwe so si asi bale uta na oko si azo so angbana gbitima poko chala biyaku biyaku si ala onala wungo chala kwe asi bale oko na ota so si akegi amole nge songu chala asinga ngu bale oko na miombe pepe ala angbana gbini akegi aforoto tonga so si ala mwala a onani ba ake atondo so si lukalo fana e na poko chi use kapati gongo chilo na noti landola moko ba azo so si akpe si aga nandembe so ala jutina ya tambe na sewa moinga te di azo akira ga uwa ondoni warango mangere tite warango kobe tianga agangangu na yata sewa so si azo ni akpe agada ala kina yati kodroti bati mbilika yongo saba zangando mada bazuma ngana mbala zime chisinga na kbata ti bangasu me ti banzo ni te di na noti landon aturugu ti faka na ati pula purusu ti zandarameri na bembengondo ti komando de zon ni ala bumbi tertara ala saramina tambora ti bembengondo ti tene ala batase dutiti azo ti kodro ti zangando mada bazuma ngana ti vuko bale fondo durunga na kodro ti nanzigi nga na luga
1: chunzi na pika mpatara ti nala Jean Balipio menyela kina gunda ti marata iso si ya kikira gona uzu si ya gana mbeto na beta wa be Afrika
0: yeso kina gunda ni tongo na ibanzo ni na ikambisa ti azo so si yeke fono yeke ba mbeni yeso si ala londo na ni na sese ti yalinga ala sina kono singala so si mobala kira si na yati kodro ti bale fondo so ti Fabiana tene ala kina yati mbeni kapa ti rokotongo azo tene ti so ala kina paleti azo azo ti tene ala sara kusala ni sola ni sela ke sara na ti umbu mwa ke da pepe ala guda ti tene ala rokoto ama sika so aforoto so ti singa ti tene ala gwa fana la ngobo ti kusala ni ngobo ti pika ngongo mbe ngobo ti sarango akusala ti ala atongo tongo ni akitonga so si azo minya ke tene ake ngoi ti rokotongo azo tongo na mobani nzoni beni so si ala muazo na yalinga si ala ga muazo na kono si ala kira guna mbege ti vugwa bale fondo ala zima boko na azo ni pepe ake gya aforoto ala so nguta la kena gbeti ngu bale oko na miombe
1: ikiri singila na la Jean Balipio so la ita ti kina unda ti
0: singila mingi na la parfait te di komese singila na la so kosu si adushu na terse forono ta la si ala mai na peko ti la kwiso
1: Jean Balipio ite ngana wa mango isu si na lango ti meni biri na ngunga balako na oko ti bi aki amena turgu tumbani so la kwa ke ti elera si afatene ala lina ti miniketi kodro so akina magi ti madabazu ma so akina ati komanda ti bongasu ala mangana ya ti sango ti so fofale so ge bolivis masama ya londo ti vungani so si aturgu kwa le ti elera so si afa meni si wile oko ala zanga kanatere ti mininga oko ala zama mboko na ndoti amena zo bari so na nuku so si afatene ala zima mboko na ndoti ameni balako na osho wala ndoti ya sivili so balako na osho eki gwena use kota sango ti gina peko ti kete wungo tereso
2: Retour sur l'actualité. Akuta sango ti engaso na ndoti afonono ndekelu
1: Use kuta sango tso e kikina ndo na yati kwa singati aketene ti paleti njoni dutite la sosi ya kpilani bira na bagi ti dan babiri si ala kina bagi ti bozum na yati ompende laso asara nguwa kona meni la muna ndo na we si ala kina yati kpali na pevotso lan si akaturu utumbati 3R si agwa sara kpali na yati kodro tala ala yati kiri na ala unda titene amambo kona dutitene tise duti aketene sosi ya bagi kina yati kota sango ti wala dutite du jour ti tibiko uta so on destin de bonheur wili kan
3: abira solani ya bagi kina chakete kodro ti bangbanga na bujifu sosi abatene aturugu tumbati 3R la seki na gundani agana kwa limingi na ndocha wa Afrika so eki na chi community dan babiri agbingwa da anduchi kango yinga na agogoro asara si mingi cha siwani adoa kumba chala si akpe aguna centre ville ti bozum na peko ti singo chala na gbata ti bozum ambena wa Afrika so kikodro chala ni aduchi na ndochi si cha deplase nga ambeni ayeki asi wachala si ayambala me laso duchi cha wa Afrika so ayeki ngangu mingi ayeki tene so si asigina yanga ti prince Abejoan mama ti sewa so le faso ayi ti lo ku abuba we
4: asi yakati sa abuba na dati so ku abuba inda na la tena la go le gena ekol na ngu pasi tingu kwa keda ayi ti ku abuba mingi unda tena gouvernement to kasiri na ko dati si kwe
3: na begba tati buzum asi waso si ayamba azu so ku kodro chala a faso le ki na pali mingi asi waso ki unda mini mungo mamboko iyo chite na sarasi ala so si ku kodro chala ganati batani alingu ti kiri na chaketa kodro chala ayike tapande ti Patrice Dunia solo eke mini wa Afrika solo eke langona gbata ti buzum si lo yambazo so kwe kodo cha la baluta na usen na yati dachilo laso lo eke na kwale mingi si lo unda ti tene aga muma mboko na azo so kwe kodo cha la si aga na gbata ti buzum so
5: lani so la gala inga ke ake iti ngangu epe ake ase wala gango cha la lani ala bapa si mingi mema ambe nandu so la lango da ke diak becha payot ha angar so li leke keke te so la wara si lango da lani etengo yu usi ake ngangu so lani dacha la be ayita la buba kwe ala wara mem lege ti kira pe bi pense li so ken gangu mingi li so gube ta la mingi ak tenti sécurité ou sene ak tenti santé hôpital surtout et puis na tenti école a dacha la so bi a problème ta ya kata la kwa buba yesu mbi wunda na nguru bia lola lo ke baba ti kwadro donc vraiment pas si social ak na yani bi toto mingi na mbage ti nguru bia ti tene le mouma boko na la yi aussi
3: na peko ti sumo mamboko na nduti meni beti ti mango terrain na nguso si on na popo ti nguru bati bi afrika ngana bumbi tumba ti 3R siri la tondane wa ti na kiri kete kete na ti community dan babiri awa bi afrika so pe kodro ti ala se ke na mbage ti buzum a wunda ti tene se du ti akiri njoni ko joni se la kiri na nduso si ala londuda joseph rekete a ke oko cha ba afrika ti dan babiri
6: ye dati kiri me problem ti oko ak problem ti sécurité ton amodu tu na sécurité fale ye ko ya ke ti njoni na gogoro ti ati ikena dape dati ko ya kungi epi ye ti tengo tel ke yakaso ifa Atumaso iduti sombeni oko ti tene ita aidape unda na partenaire humanitaire ti ba legeti ti tene asara dati so akungi koi so azu alango gina sese giketa ba so asuru koi la ala lango da ti tene ala muma boko na e agana e leti kobe akeketi gozo akarako anjo ti tene ilu na iso nguti peko donge unda na humanitaire ONG ti tene amuma boko na e bati e angwa mingi na bozungi
3: na dawacha kwa leso akota skodro ti gbata so afa tene tene ti seduti agubeta ni mingi si ala faso ala ke sara meni iyo ti sara si ala so kwe kodro ti ala alimbi ti kiri na chaketa kodro so si ala londo da Pascal Namgana ayeke mukonzi gbata ti dan babiri si lo ke iri nguru gba ti tene atokwa trugu ti seduti ti tene asara si siri alimbi ti kiri biaku biaku na ti komi ti lo
7: population ti dan babiri deja akomanse ti kiri me totalité ni kwe adetikira pe mingi anba na bozungi paske detachement ti faka akra legi ti poso anga pe ala legi bisinar pe asara ke mingi ti azoni ambeni anga na bozum ambeni anga komini ka adetikiri kwa pa me ambeni tujo anda ti kuma boko ti gouvernement paske depuis si isa pase so ambeni ti mba ake dangangu pe legi ti sarango dati ala da pe randa ti ku gouvernement tene agwe nala bash toka nala ambeni so apeti muna langangu ti tene ala kiri karoma na komini me ade kota dati merini akumbi hôpital ne galoma ben turugu oko agadape que ça sort allez qui pour sangora allez qui puis ne mais yé le gouvernement toka asara efora toka men faka na legi ti pisi neti baze ya tete population
3: chisi na lasu awa be afrika soye ki nambage ti dan babiri ayike gina bangondu nambage cha kota skodro ala hunda nga bumbi soye ki nagbe ti le tapepe ti tena gamuna la mamboko ngambe ni hunda ngondu cha lani ayike ti su damanda ngombi ti ayike zina cha lango sosi ayike ga se la hunda ala soye ki nando ti manda ngombi ti na kodo ti be afrika ti tena la sara meni iyo ti sara si agwena agba kuru ti manda ngombi ti na yacha damanda ngombi ti so lani ayeti ati damanda ngombi ti ni kwe abuba wae na pekoti ya biraso
1: singila na la destin de bonheur wili kon ibanga so la kinatereti na la kiso gyawe ibara la destin
3: ibara la parfaite di komese ibara zo kwa so ke madafron de keluka
1: ko jenu ko yela gube tsara sera kiri nandu ti terenti aso si kwele sinatereti la namageti dan babiri nga gobo so sela la wana sangoni kweso
3: ebo singila mingi na la parfaite di komese na nguso si anolani isa kusala nandu ti tumba so si aturugu tumba so mbamo tenake aturugu tumba ti 3R abini na chakita kontrochik bangbanga na bodifo so yeke nati community dan babiri kusala so isa kelani na nzeti fondo chimbusa ki usena ndoni baluse na uku tisi na laso sara ngu oko na ndambu si iguli ti tene pourquoi ikiri na baki cha Afrika so na ke dutala so tene musa ngu cha la pe est-ce que dutala ke tonga na parce que lana la pe ala zaita la kona pe kota la na cha kita kontro aga ataso ambende ya gilege ti tena kiri mais dutala ke tonga na ay ke tonga so la si bulingbi ipi kapatara na correspondant ti da fondo de keluka so ke kana ti batani si iguli na lo iunda na lo tene lo to kona yamina sango si lo muna yamina sango si i compete ni na sango so ki na nige ti tene isara dossier du jour so si ina la ko ti mani so parfait di commerce
1: mais na pe ko so se la vunga sango si la so si na la inga wa so na lo ti londo kala tarati unda encore ti ba est ce que akuta so ko so ke kala zamina ngobo na sisi wala wa mungu mboko wa gomo mboko na la so ku mira so
3: jusqu'à la soirée de minia kwa bagigia pe na lege cha sango so wa rabi ipika singa na wago singa ti so ki na bagi kala fa na lo tene a de minia kwa bagigia pe ataso si akota so ko dro ti dan babiri mbrimbri mokozi watani so si imulo na ti sango ti so lo fa na so akota so ko dro ni a eke ba lege wa sali ngi ti tene mo mboko na afa pe ko dro tala ni tene la kiri na ando so le londo za saga na agada mbrimbri aketa ko dro ti gbangbanga na bojifo mais so ki gite ne tianga la a de mbini action ti akota so ko dro wala na mbage ti bongi wala akota so ko dro ti bozum a de mini mungu mboko wa bagigia pe jusqu'à la so ayeke ye so si ababe afrika ni so ape kodro ti ala aga na bozum gi angba ti kuni actuellement ti tene ake na ti kodro ti ala parfait ti commerce
1: ala tene azo so ayeke kpe kodro ti ala ni mangaa ti so mbeni kpale sika mbrimbri kpale ni lani ayeke
3: lani na lango baluse na oko ti nze ti fondo ti ngu saki usena ndeni baluse na uku ayeke aturugu tumba so mo ba mo tene ayeke aturugu tumba ti 3R si apikango mbe na popo ti ala na peko ti mihinga pe wala ayeke tënë ti kangoi ongize na popo ti ala ala si aga tiri e ala apikango mbe na nduzu mingi asiki agbia da ti awabe afrika ni ka agbia gogoro ti ala agbia moto aboutique asara si awabe afrika ni alingbi ti tene angbaka pe tënë ti na ya ti akpale ni so lani abagigi so azo baluse awara kuâ so na popo ni mo wara civili nga kue e azo awaraka na tere ti ala mingi si awabe afrika ni alingbi ti tene angba na ti kodro ni ape ala oblige tene adoai ti ala kue aga gi na ndö ti site ti adéplacé so ayeke na mbage ti bozum si ambeni agonga na ti asewa ti ala so ayamba ala me na peko ni so ngu oko na ndambo aye ni adi awe awabe afrika ni so ape kodro ti ala aga gi so ambeni amanifeste ti tene akiri préfet ti wampende lo nga kue lo gue na ndö ti site so lo pikapatara na awabe afrika ni so ayeke na ndö ti site ti adéplacé ni so ayeke na mbage ti bata so lo mu na ala ye ti tengo lo mu na ala asavon lo mu nga na akete agbakuru me ye kue so mu na ala so ayeke kete mingi alingbi ape asara si bungbi ti croix rouge so ayeke na ya ti gbata ti bozum lo kue lo ganga ti tene lo mu mamboko na ala me condition ti ala so ape kodro ti ala si aga na ndö ti site so ayeke na lege ni pepe asara si e ba ayeke nzoni ti tene e tourne mbeni sango na ndö ti fa côté humanitaire mungo mamboko na ala ni ayeke tongana ye ti tene afacilité ala kiri na ando so si ala londo da si aga
1: e ba destin atënë ti mungo mamboko ata ti kota commanda ti wampende wala ti ndokua croix rouge ayeke mbeni so ala sara lani ninga wa na peko ni si ala tene ayeke nzoni si ala kiri abeme no ti ba est ce que wala mbeni mungo mamboko mba gigi me na ya ti tënë ti ala fadege so e ma ni ala tene ambeni azo so ayeke amolenge ti kodro ni aye ti tene ala kiri ando ti ala ngana ti atene zo alingbi ti zigi nzoni na ndo so lo yeke da me na peko so ala tene mbeni mango tere so ngoro gbia na ala ti turugu tumba ti 3R asu mamboko na gbi ti mbi ti siriri ndo adeka awe me pourquoi ala ti dani gbabiri ni akiri na kodro ti ala ba
3: oui na ngu so si ahon ngoro gbia ti kodro ti beafrika asu mamboko na gbi ti mbeni mbi ti ti mango tere na abungbi tumba so na popo ni moko wara bungbi tumba ti 3R kue so akota zo ni akota so ayeke na ndö ti bungbi tumba so asu mamboko na ndö ti mbeni mbi ti mango tere ni akota so kodro e ndo ni ade kete pikango mbe ni ada encore ape azingo mbe na mamboko ti ambeni aturugu tumba ni me awabe afrika na acraindre ti tene tongana ala kiri ka awe si ambeni apoche ti insécurité wala ambeni ala so angba na ti ngonda ni si ayeke ti zia ngombe so akiri akue abipale ape bien sûr ke pikango ngombe ade awe me ade aturugu ti sedu ti agoka ape na mango mokonzi gbata ti dan gbabiri so si mu lo kue na ya ti sango so lo sara lege so lakue lakue lo londo ge na bozum lo gue na mbage ti dan gbabiri lo gue jusqu'à na mbage ti lege ti bosangua me aturugu ti sedu ti ayeke ka mingi ape asara si mbeto angba ti gbu ala so si akpe kodro ti ala ni si aga ge na mbage ti bozum so use problème ni mo hinga azo akpe kodro ti ala lani so ala doa ye kue aza na peko ti ala ala doa agogoro ti ala ala doa anyama ti ala ala so abata anyama so adoa anyama ni aza akpe tuala kirika duchala ketonga nae. C'est pourquoi la ketumbira na aswe ke mou amoko awa mou amoko tene a mou amoko na la sikire ngo chala nyandi a facilite. Et aussi tangati palena ke kwaliti zingwa angati damana ngombeti soa eke kekere keso ala eke gibete la sito anala kirika eskwa damana ngombeti na mmanjoni eske ala kika so meningete la kemana mbeti njoni don aye kwa so ke gingo beta wa Afrika ti kominti dan babiri so si akwe kontro chala agase ke nambage ti bozum parfaite di komese.
1: En tout cas ekire singila la ti fanous destin du bonheur midi consola da tikir ngana unda ti okonoko
3: ni mo singila mingi na la parfaite di commerce
1: e ki goye keke ti tene konda ti kwa singa ti meto ngana ti swala inga la kona ti kwa singa ti ikizala singi pepe e ki mula kona la pasati tene ala maten na ndoti yesu se bu beta zona ndoti banda tere se la saranga tene dana inga so mingi edouard ogosse ala la ki vunga na yesu tene na ndoti yesu se bu beta zona ndoti banda tere ko jounu kwe ibarala edouard
8: parfaite di commerce ibarala na ndoti ya banda tere azo ate de materati la mingi na poponi ya ki ala so ake utilize WhatsApp ala faso ala ke de materati ala mangati so apirate akonte chala ambeni awara legi pepe ti saka kusala ndo ti a numero ti WhatsApp chala alimo so ake nando ti a WhatsApp chazo so azo so a ingala pepe si azana bako nandoni ake change alimoni gina alimo ti awali mundu andaka na yati meni mbeti sango so ndo kwa tipika ngo singa ti Orange Bay Africa sigina ni polele lo faso ake mbeni kwale so abando nando ti aplikasyon Sioni meyako ake meli kwa leso atushe ando kwa kusala chilo pepe. Ndo kwa tipika ngwa singa soa Fabiani akwa leso ake si na azo so kwa ake saa kusala wala ake kwayati a WhatsApp nandoti a rezo ndende. Ataso ambenazo afaso ala kiwara akontala na peko jiso la wunda jitene akiri na nina ala menandoti kbenda tere mingi nina ndoti Facebook gana yati a group WhatsApp azo ake dematere chala mingi. Na kambisani nandoti kbenda tere mbenizo afachulo atene bizingo nanda pre bigati baso WhatsApp timbi akisara kusala pepe ako chamba timbi kwe atena mbatene ni lingbi pepe ti wara WhatsApp chini nando ti singa chini andaka nusara kodi tene le wara kontulo yako luunda ti tena toka lo code de verification asi nando ti singa meti lo pepe isu asara si lo lingbi ti pika singa pepe na WhatsApp ngambeni zo nando ti agbana tere afatulo so tongana ala yeti zi WhatsApp chala si atoka ala mbeni message Akinjoni ala yeda nani pepe. Tungana ala ba am numero sa tukanala afaso. Benizo angati bembe chimu WhatsApp chala. Benizo ni nandoti bena tere afatilo so. Ataso mbikien. Ti yeda na pekoti akod sa tukanambi. Men yako na pekoti langosho ala pirate kontimbi. Lakwe nandoti Facebook. Benizo ni atene tu latene. Ataso mo bata akod chimo wala moke. Ti yeda pekoti mesaj chimo. Ake yesu alingbi ti kanga lege na ashonazo so. Ti zama boko. Nandoti WhatsApp ti mo pepe lakwe nandoti a dematazo nandoti a kwale so ake si nandoti a WhatsApp chala mingi na poponi a faso na yati alango so ake ga iki bande ndumbuchazo nandoti gbanda tere yesu alingbande ti ga na kwale na yati sewa ngambeni a faso ake njoni ti tene gbengbe so abando nandoti siriri ti ati kodro ga na fomba ti lo so ake saka kusala nandoti pikango singa ala gilege akanga lege na akwale so ake bagigi na ndembe so ti tene akpaleso aga nandoti a compte bancaire tiazo pepe ngalo gboto metiazo nandoti gwengo nanduzu ti intelligence artificielle so alingbende ti gana akpale na yati kodro yeso ilingbi ti inga lakwe azo angbati dematere ti ala mingi nandoti gbanda tere nandoti akpaleso angbati nokpo ala so ake pika singa wala ala ke sara ye nandoti WhatsApp
1: singila nala Edouard Rogosse akigi nandoti bibeti asusela rokoto nandoti banda tere nandoti susi ya gubeta la mingi na inga susela sarate nandoti kwa singa titi laso lango balus tinze ti vuka suwa konani itene singila susi ala mai na kodro wala ando kweso la kida mangati akimamoko ti orenso jiskar ngombesi ayapu nandoti amasini izala la mamboko ti martinyo wode fafale soro kigunala na yachato kwa na pekoni ala kimande asango wala amena monzo koso alimi titena ayapu wala si itena Nzoni ungotere sikigire kia la kiti bukwa nzoni.
2: Retour sur l'actualité.
9: Ça peut vous arriver.
2: Retrouvez le magazine qui défend vos droits de consommateurs chaque mardi et chaque jeudi à 8h35 et à 21h05. Kwa singa swa batene ti uzi atia wa vongole, aiki la kwe na bikwa usi.

ke kangu chigozo na ngati yangu ibaka usiala ala kavuka ala ke kama pa ibaka la mingi mingi na yatia poisonerie tena zuni viko akona la legeti gaingo gigia

so kwa ke boto wa kutukutu. Nalige ti buali, nalige ti damara, nalige ti mbaiki, barala mingi mingi, ala ti pengo nango. Risa zwa kwa pa. Ala ti a taxi na bus, a receveur, ibara usiala. Ala ti a taxi moto.

0: boko na nduti ala si ala kiri na kodro ala utere nje oko tungasu ikete na pokonia mwala zana ati mangboko tite na ala kwe ako kapa na ya ti tiri ti la franzi ti bato mwane si a piti zi la franzi na gbeti maboko ti a turugu ti zamani ito wana ala sifade na mbegi ti la franzi ka moke ba ala ke gwembrimbi na mbegi ti yesu amunjwa ila tene sud-west wala banga do ti sesesi la franzi banga ti so na ngoi so azamani azafadi maboko na ndo ti la franzi ya kambi use moke ba ngurubia susi marichal pétain ake na ndoni diani ala ke fadi na vichy e ake ndo susi ta molenge ti la franzi ya petit tambula yamba me ti londo na banga jusqu'à na bongo ti la franzi ake ando so aturugu ti zamani a ligbiada titene mo si na mbege ni ka ayeke ngangu e ayeke biani na mbege ti do bongo ti sese ti la franzi si amolenge ti beafrika ubangishari aye gue ande titene ala tiri ala gue ka mbirimbiri na mbege ti gironde so likodro ni ka ayeke bordeaux e ala yeke gue ka titene ala tiri ti ba tongana si ala tomba aturugu ti zamani so ala yeke na ya ti kete gbata so iri ni ayeke rouen mbeni kodro ni nga aussi ayeke la rochelle e ayeke biani angangu so si amolenge ti ubangishari ayeke sara ande si yeke na yeke ala yeke zi ande ala yeke tomba ande azamani so alibia na ndö ti kete kodro so iri ni ayeke rouen lege oko ala yeke tomba nga ala na ya ti gbata so iri ni ayeke la rochelle e tongana ala tomba ala giawe ba lege azi polele titene aturugu ti aanglais nga na américain so ala londo ti ala na mbege ti banga so asara débarquement ti normandie ala ga ti ala na mbege ni ka e na mbege ti doge moyeke ba adébarquement ti provence si amolenge ti ubangishari nga na mbege ala kue ayeke tambula ti gue na mbege ti paris ti ba tongana e si apeut ti zi likodro poro so ti la franzi na gbe ti azamani e yeke na yeke biani lege azi ande na général de gaulle titene lo li na ya ti paris e na gbotongo tere ti azamani moyeke ba aturugu gi tene turugu angurubia so maréchal pétain ayeke na ndöni si ala yeke fade na mbege ti vichy diani azamani na ngoi so ala yeke londo na sese ti la franzi ala yeke mu ala na ngba si amu ala akiri na ni na kodro ti ala na zamani ka aye ndo so la franzi asigi na gbe ti nzene ti azamani
1: nga Xavier Mbembele e ba use bira ti dunia mobimba ahunzi na agba ti aconséquence mingi na ndö ti kodro mbrimbri akodro komanda me nye lasi aancien combattant aga na peko ti abira so si ala sara na ti akodro ndindi
0: singila na pokoni so si use bira ti gigi mobimba ahunzi akodro ndindindi so si amu maboko na la franzi atonda ti gbotongo tere ti ala ayeke tongaso si amolenge ti ubangishari so ala nga kue ako kapa na ya ti bira so ala nga kue ala yeke kiri na kodro ti ubangishari lege oko azo ti afrika ti do ala yeke kiri na kodro ti ala e azo ti aef so na ya ni moyeke wara agabonais amoyen congolais aubangi nga na tchadien ala kue ala yeke kiri na ya ti kodro ti ala e na popo ti aubangi ando so moyeke wara amolenge ti wam so ala nga kue ako kapa na ya ti use bira so biani ala kue ala yeke gba tongana e si ala kiri na kodro ti ala
1: singila mingi Xavier Mbembele ayeke nga gige si kozo kapa ti kuasinga mbai ti beafrika ti yenga so ahunzi e na ala yeke tingbi ande gi kekereke na oko ngbonga so ti ba atondo ti akuâ ti aubangien na ya ti use bira ti dunia mobimba
2: wala singila mingi Emmanuel Sambuli fils na kutara Xavier Mbembele tonso e yeke mu pasani na aita ti ti bongbi ti linga so ayeke ga na tongo mbela ti ala na ndö ti tren ti batango aye so si alingbi ti ma e tene ti sereri na ya ti kete kodro ti linga

0: Mondial Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali Jesmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci, Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, donc Ugete Dangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Tedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Ibarazo kwa mbu namba samba la limpia wa iki masango namba geti naton de Saint-Stéphane Ngombe. Naton ibarala.
17: Ibaranga la Jefferson Zigaraba ibaroso kwa kema dafanano ndeke luka alicha sambo. Aki laso zingo yanga ti damano ngombe titingu saku sandoni baluse na umene saku sandoni baluse namba samba la ndoko siti bi Afrika kwe awa manango biti shia kiri tiguna ti damano ngombe titi na peko tinze use nandoni da ati ungotere. Nata sango sunga ki botongo me tia laso ki leke nga ki sara kusala na intelligence artificielle ala yishi ya kiri na peko maingo ni nga teneti susi ala ba ambeni kpale teneti kikirike. Nga aki sango sabangu laso chiku talango tiduni ambu bimaswa ba teneti siriri andaka amene wa Afrika soki na yati mbini mbagi chikomanda chimbumu ala dimaterita la teniti susi sidu chiki kape pesi siriri ya kidape teniti ya chingangu susi ya bazengileti elira ya kisara na mbagi nika nga ke championnat d'Afrique des Nations tinde mochindo chikamba soa bagi gina mbagi ti Tunis la si aunja uwe teniti aba marati kotibi Afrika subira la ti dawati faraonti Egypte na kapa ti 8e de finale.
16: Ziangati ya sangoso na kiringo na dambe chinda lichungusa kuse na ndoni baluse na umene gusa kuse na ndoni baluse na ndoni basambala lasu na blese siti be Afrika
17: abagi gina peko chiso siya la soa kiti administration la kiri tala na inga ako soa onla na peko we akiawa manango mbitini siya la kiri lasu chidu chinandu ambatati da manango mbitina peko chiso siya la sara nku ala sara nze use na ndoni da na anga da chungo tere aginati minu mungo teneti belek biya soa kibate niti manango mbitina kusi be Afrika urilese plizi inga silu unda nana soa kinalitia da manango mbitina na babana mama cha mulenge tene ala kwela ngoso singorobia afa sikota matanga tizingo yanga ni poleli ya kibande gigi na lango uku tinze tingwe reswa kigande na gbata tiboli andaka ama na ngombe tini atondani laso na fango so singorobia afa
16: anda na mbagi ti susuna kumbo bati a babati a mulenge sunga kina mbagi ka gana ala swa kia kutazo ti kontro na mbagi ka ki gibe mingi tene tisu bati a mulenge ke dom anda ngombe ti akiza
17: tene tisu si ala doni a kitigongo ti gingo mosoroti beti sese na mbagi kitando nisusi ya kiginida ima sangoni na angati kuna vachungo baka chiki uswa kina atibatani
18: paleti kengo ekol so andu agbati adamanda ngombeti so atiragbeti leta na agbatati soso na kombo ngana akodo so anguruni akimbrimbri akete dambeti sous-prefectoral mixte Polipo Mandela Angula ngana college d'enseignement secondaire général CEG awa manda ngombeti ni kwe ado ekol aza ndaliti ashantiti botongo amosorotik beti sese so akisigi mbagi na mbagi songa na yani mweko waranginza iyo Edvis Benjamin Fenjiro wagana sem wainda ti kete dambe ti sous-prefectoral mixte ti soso na kombo afa akuta paliso akisara si amulenge akike ekol
19: amulenge mingi ti ati kodroni na amenan village so na mbagi ti tereni ala ke gomigi gina ya ta chantier ti lolo ton amulenge amandambe ti apa lo ekenduru ti mu mamboko na meni zoso ati sara choni na kodro ya ke meni kota pale branti kodro akumbi na pale ni ake manque ti suivi ti apara ton ala za amulenge na yena ekola we tigati wunda awa fango metini memelenge so ezalo so kwa solo sara ke tonga na yen ekimu mamboko oko titene yede molenge ne lomai me kwale na ke so ababa ke gape bizango molenge ne la onga itala la ompia ku mbeni kwale ne bacha molenge ke dasa babana zala na ekola pe wunda baba ni motene rezona ke babana de non la ni ni sara ekola pe mbeni parfois ni zala na ekola lingu iti guape lo ka mania pe bon lo debrouiller asara si amira melenge ne mingi ya ke tambula ke na leti kodro
18: ti bacha babana mama kengo ekola ni so ake noko mana ngombe ti ngbe na yingu mingi ala faso fade ala ke sara ko ti tene akanga ligi na kwale baliso kengo école tamu lingiso andunga collège d'enseignement secondaire général CEG tongana mumu amulingi bangboko ala baliu cela aketi tene agona damanda ngumbiti ndaliti a chantier tilolo na mango rock christian bouleme wayinda ti CEG ni
20: tek amena chantier na 5 km mais bilam na bazam linga languka sa minga gana école ndapre 8 km 6 km da sa minga luka gana école ndapre ak je le jamne ngini mingi le pe kite ka ti gagi ngiti ki rako tra jeune so sa minga ke fatigue
18: na ndoti kengo école ti akikite amulingiso mbeni kuta kwalini aikeso adati mandango mbiti na yani aikimingi pepe nga amenza ti dutungwa na ndoringa aikimingi pepe na mbagi ti CEG ni mweko waragi amenza bali ukuna otanda liti amulinge mbangbo otana ndoni bali mbrambra na mbrambra anda mbeni sosete so akefa akike na batati soso na kumbo alimbi faditi tena muna la mamboko Bonaventure Ngumba katikiro na batati soso na kumbo dafonono ndeke luka
16: beni tene na tia sango so aike tene ti sango kusala na ligi ti agbanda te aswa dirini iya ata swa ke gwe na ndozo mingi mingi siya ke nganzoni ala swa ke sara kusala nani agboto meti awa be Afrika
17: ni la hapi kango patana luchando ti tene siya kwa liso siya intelligence artificial ni limbi ti tene gana ni tene ti swa mana ndozo mingi na yati nze ti vuka so si iye ke na yani ake amena mungu anga ti botongo me tene ti ala swa la ke leke ni ngana la swa ke sara kusala nani si te ala bata la swa tene alimbi ti gande na kwa li na tere ti azo mingi siya la unda ti tene akiri na pekole kerengo ni ngana sango kusala nani severin garba lo vurna yani
21: Lingo beso agana pekwati amina tarango a intelligence artificielle sou abatene ala sigi na ti kapacite setala si aleke koneke tere tala na internet alanveni. Tene ti gingo beso kojoni aike ti Jacob Coxon ben anko a gingo ye na open a inga na entropie aike amina ndukwa sosi aike sara a intelligence artificielle. Na lango miyombe tinze ti mvuka so yeke da Jacob Coxon na yati mbeti ti kengo kusala tilo lo vunga nando ti X lo fa so biani ala so aike lekere intelligence artificielle a inga so biani fade a intelligence artificielle aike fa azo na yati ngu balako so aike ga gi na yati oko tene solo tene Evan Ubinger sosi lweke oko ti ala sosi aike gindati ye na anthropique agweda ti tene lo ye dana peko ti tene sosi Jacob Coxon atene lo tene tinini batini pasa ti tene a intelligence artificielle asara yeti soni na ndo ti gigi ti azo aike balako na popo ti aye ngbangbo oko na yati ngu balako na yati nzeti mvuka so eke da opene aye agweda ti tene asara mini test na ndo ti a intelligence saki oko na ndo ni Bango use, ala gweda ti tene, ala sara ye sosi zo a unda na ala pepe. Sing bango mbasambala, a sigi na yati kado ti teste sosi ala gweda ti tene, ala koneke tere tsala na internet si ala atake server timbini ndo kwa kusala. Yeso a Fabiani so a intelligence artificielle so, alingu ti tene, ala sigi na yati kapati kusala tsala, ti tene, ala gweda ala sara mbini yende sosi a unda na ala pepe. Yeso si agana gingo be, sitonga na ala gweda ti tene, ala muyanga ti atake azo. Ti faso biani mango yanga pepe ti a intelligence artificielle. Artificiel na yati ateste so azalada a faso pepe so ala sigina gbeti bemengondo ti azo me yeso alimbi ti tene agana gingo be kojoni aike ti so a intelligence artificielle so ala limbi ti tene ala sara kusala na beta la mveni useni aike ti so a intelligence artificielle so aike ala si ala limbi ti tene ala warangangu ti tene ala forme amina mbatala yeso alimbi ti sara si ala inga ye encore mingi ya onti kojo nga otani aike ti so azo aike na retard na yati bungoli so alimbi tene a fatonga ne si intelligence artificielle so alimbi ti tene a sara kusala si ala so si aike ne yati ando kwa kusala so aike gindati ye na sango kusala na intelligence artificielle a faso biani aike nzoni ti tene a kiri na sango kusala ti a intelligence artificielle na peko singa osi alimbi ti tene a ba ameni a gereti nzia wala akode so si alimbi ti tene a kiri na sango kusala ti a intelligence artificielle na peko bungoli so aike azukela si akambi yani pepe Donald Trump so li ti tene azuti kodo si ti Amerika Agula kwa na nduzu si asa kusala na intelligence artificielle so lo fatilo biani aike mini bungoli so si aike nzuni pepe na tereti intelligence artificielle.
16: La solango baluse na kotinze tivuka dunia mobimba se pila kota lango ti siriri
17: mama tene tene chungu so akitene ti mongo tere ti sarang ti gango na siriri tene ti zukwe na ndokwenga tene ti lakola ko metonga na chalingu ti kwenga gere ti siriri na kosi ti be afrika ra kemini unda so si na biko kuso aduti na popo ti menika pati dungoli na gota ti bongi so si ndokwa gwengo so ke batene ti mongo maboko na azunga na gumbi so ke na gbele ti leta pepe fin church ed azana sisi si atimbi a leader communautaire a masekanga na mina kota to ti atagwa vakandinga ya ndenge titene ala bato na limbiti bumbi terrain na kosebi Afrika sabuna la risa na ilo
0: pikango patara soa duti na ndoti kota mama tene soa tene ayesu seki noko mango terre dani eke timu pasana la soa koka panayani tifa polele ayesu seki na gunda ti duti ngondo oko pepe a duti bo eti nzapa Ferdinand Grezo kwe yembeline soa gana iriti awa mabe ayeke titene akota zuti kodo asara kusala ti pingba tene ti siri na be Afrika
1: ta tene siriri ayeke na ti kodro ti eme ade amundu kue ape donc ayeke mbeni kusala so e doit ti pérénise ni parce que ayeke décrété siriri ape titene laso kekereke siriri ayeke da apréalable ayeke da so adoit ti ba ni
0: na mbage ti ala so agana iri ti mi si mi tënë ti yere fango ngbanga pepe na ndö ti ala so asara ngbale nga apikango patara pepe na azo seki na gunda ti akpale ti mango tere nzoni pepe Abdoulaye Waselege ayeke imam ti gbavaka omene
22: ba lani akpale so ayeke ti na be Afrika aita ayeke sara ye so aira tene dialogue so na ya ni na accord ayeke na ndö ti akpale so ndendende me mingi ni aaccord ni aza ni na pratique ape e la e tombela titene il faut accord so aza ni na pratique
0: na mbage ti amasika ngoi ni ayeke titene asara kusala mbrimbi ndali ti siri titene kodro ni amai steve yembi aga na iri ti amasika
23: tongana na bira ti iba amasika ayeke gue ekol ape ala yeke debuze ape ayeke sara mbeni kusala ape asara si kodro ti ape tene amai tongana atanga ti akodro ape ni la jeunesse atene ti ni non plus jamais ça
0: na mbage ti ngorobia alingbi si awa be afrika kue agbion bungoli ti ala nga na sarango akusala ti ala ndali ti kpengbango tënë ti duti ngondo oko na ya ti kodro ni tatiana muruba wahinda na ndokua ti gbeongia so abâ tënë ti mungo maboko na azo
24: e doit ti traîner toujours gi na ndö ti insécurité ape e doit ti ba lege wala e doit ti mû ti tene développement e kue yeki na ya ni ça veut dire que tout couche sociale adoit ti retrouver terê ti lo na ya ti relèvement ti RCA so e il faut aussi e bataille nzoni aye ti kodro ti ndani so e tene e doit ti changer à tout niveau
0: temingo terê so aga kozo ni na sepelango kota lango ti dunia mobimba tënë ti siri so si ayeke sepela ni lakue na lango baluse na oko ti nze ti mvuka ti ngu oko oko
16: na tongo tongana yeke sepela kota lango ti siriri laso gba ti ambeni azo so si agbuala na ngangu ahon na ni ayeke atorogo tumba so abâ tënë ala yeke ti bongbi ti lra ti joseph komisia ngba ti za maboko na ndö ti azo
17: jefferson tangani so abagigi ayeke na bikoko so na ndö ti hon si aza maboko na ndö ti asivili na mbage ti kete kodro madaba zuma so ayeke na mbage ti bongaso ngo ti azo tonganso baluse na oku si aza maboko na ndö ti ala asi ashoni azo so azi maboko gi yamba na tere ti azo balako na osho na popo ti ala andaka na lini lango ti ala na ya ti kete kodro so ala famille civile ako ti ala famille na kotaka si mbeni ako ti ashoni azo ni so awara kuâ tënë ti ala so ayeke na ya ti kete kodro ni ala tene alingbi ti ba mara ti e tongaso na sese na lê ti ala pepe andaka kozo ni na lango balako na use ti nze ni so yeke na ya ni aza maboko na ala na ndö ti ambeni balosho na ndö ni da si ahon na ni na mbage ti kombeni ti vugba balifondo so yeke ayeke lakue na mbage ti mbomo si ala zigi maboko yamba na ndö ti ako ti azo so ayeke na popo ti azo so si ala bata balako na ota so si ayeke aketa molenge na mangolo so lo yeke suppliant ti bongaso use ni
16: mbeni asango ni ayeke zingo na ngoi ti zingo yanga ti sungo ndö ti maboko ti azo ti kanga lege na kpale ti kobela ti kolira na bikua oku so ahon bia ti kodro si akiri adabe na ndö ti mungo yanga tënë ti ka hingo kobela na tere ti azo na lege ti anzoni ye akode
17: sango ti askri de bonheur kolenge
25: na mungo tënë ti lo bia ti kodro apika sako ndali ti boma ti kolera so si ahunzi na kodro ti be afrika si lo hunda na amolenge ti kodro ni titene ala ngba lakue ti bembendo na tere ti ala ndali ti kango lege na boma ti ebola ndali ni lo fa lo tene na ya ti adanganga so si ayeke nduru na ndo so kpale ti ebola alingbi ti gada alingbi ti tene si amû tonga kue na azo gi sengesenge faustin archange toadera
26: l'évaluation de cette préparation réalisée sur la base du plan d'action
27: ngo ti azo kue so ayeke 68% lê na lê na kpale ti kobela ti ebola ni lambi mû yanga titene kundu so ayeke sara kua na ndö tënë ti seni nga na kundu so si ayeke ti dunia mobimba alingbi titene asara kusala na ndö tënë ni mbi mû nga yanga na mokonzi ti ngurugbia na ala so ayeke na ya ti ngurugbia ti lo titene ala zia na sese angobo ti kusala titene amû pasa ti mû seni sengesenge na andokua seni so ayeke na ya ti akodro sese seni so kpale ti seni so ayeke na ya ni
26: situé dans les districts à risque
25: bia ti kodro ahunda nga na ala so ayeke sara kusala ti seni titene ala sara kusala nzoni na tere ti azo si ayeke ga na ya ti adanganga tënë ti so lo baso adema ahon ndö ni
26: à notre personnel de santé
27: Nawa kwa tiseni, ndeti faso ya mangozo akenga kojo mungo seni. Mungo seni atondani oko pepe gira ndoteneti mungo yoro. Kojo yake ya mangozo, mangolo, na fango na lulege na kpengo ntiati wakobela. Kandaka na bembengo ndoni, awa befrika ke dema mingi teneti ya mango ala na lege ni pepe na yati adanganga. Liunda titene ala sara kwa na kpengo andiati ya kusala tala timu mamboko siyazwa warapasa na lege ti ya mango ala yamba na ngati warangonjoni seni.
26: De la qualité de l'accueil et des soins.
25: Tisina Lasso, Adiawa, Kobelati Ebola, na Kodrochi Be Africa Pepe, Namangwa Kotazu Sikotroni, Alangbala Kochitene, Asara Kumba Kusala Titenesi, Atoka, A Laboratoire Neyatia Gwatanga, Neyatia Dangangandende, Titena Kanga Legi, na Tamblango Chiko Belasso, Nanduchi Kodroni.
16: Sango tia wangu ronde mbo chindo chikamba bamarati baza bongi siakira encore a Tibiri na 8e de finale na dawati kodro ti Egypte.
17: Tia bamara unji gyawe na ti banda kouti championnat d'Afrique des Nations so a la Tibiri na dawati kwenye mbumbi ti Egypte ngu uta na para me angwana la meni ndembo ako tene ti luchingo na molongole na le na kodro sese ti Kenya so si lunga kobiri loti na dawati kodro sese ti Algérie ngu uta na ako.
16: Dembo ti gere a ikia ndembo ti Super League si akikiri ti tondani kikiri kena peko tibe kombite na landa ti Bar Kilimi Buganda.
17: Kikiri kenea kenglango balako na umeneni sindembo wako kipika na ngongo utate peko tibe kumbite tu piso yusika aki timbitilo na skafu nga Sibiri na unjingo tila ngo balako na ukuni a onchi maigaru a ti na dawati Olympic Realty bongi ngu osho na para nga si aizdo nga kolo kinabungi biti piso nja wingu usenako. Aunja wako tasa ngusu nanga tiko dro singa tifada du chundu na telefono nusala si alamani.
16: Ala guwa yope fafade suike mande genetie.
25: Ala iki gibeta la nando timbeni sango, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sango.
2: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafona nonde keluka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
25: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda terre Facebook Radio de Keluka tire Fondation Hirondelle.
2: Ala zia a anda la pepe ikwe oko itiri bira na teneti asiona sango.
25: Stop Atene, mbeni pialo si dafono nonde Keluka mamboko na mamboko na Union Européenne nga na coopération suisse. Radio de Keluka geneti dafono nonde Keluka.
16: Geneti ake benebia swaba teneti a petite kana moyenne entreprise Hippolyte Jean-Paul Robert Ngate na singati arbondo yangindi lo ke tenetene nandoti anzoni ti mungo a ketando kwa sosia ke sa kusana be africa na ti teneti konomi ti kodroni.
3: Hippolyte Jean-Paul Robert Ngate mibarala.
4: Mibarala mingi.
3: Laso ndo kwa tala muma boko tonga na ye. Na kete keta ndo kwa tidengo buze na kolo tibi Afrika titene. Hala pingba agona dawa na piku tsola moku sala so tondo na kenye.
4: Kujo simbi gana nduti mbata su biati kodro arkanjto adira zambida. Alu abati andia. Andia susi amulege na ando kusala. Andire njere kusala ti kango ye ti dengo buze. Soke na gbiti leta pepe. Nila iri ni PME zu. Pala soke sara kusala si ala kena gbiti leta pepe. Paske gati kodo abate na etene konomi ti kodo agona nduzu. Il fo kala soke na gigi. Ala kena gbiti leta pepe. Ala la dochu wala ngangu. Paske ala piti sara si kwa agana kodro. Ala piti sara si mosoro agana kodro. Ala piti sara si konomi ti kodro agona nduzu. Tonso andia azana sisi. Mini njia na tene lua portan code de PME. So, ti ta tene ni, tona ita soa kena bicha njere kusala si ala ke debuze, sala inga nganguti njia so, kapal depuis, ala ona devant we. Bikambi baso, njia na keda asu mamboko nagbicha mbila ni depuis ngu, saku se, nandoni balako na umene. Me azuna inga teni mbili mbili ape. Sintono biga wa mitene, bon, ifu ilekele gereti kwani. Ifu ifandiani na anzu suwa kena gbeti leta pe sala ke debuze ala ke sala njeri njeri kukwala sala ke muamle ngiti kodo na kwaso. Ifanala ni, ifanala yinye lala kuwarna ya niye. Si teni ipusu wala, si ala guwa fatere chala na gbeti ando kwa ti leta. Ti lekele ambeti chala na legeni, si kekireke, ala nga kwe, ala mitene, ala wara marche. Paske, komo ikinati kodro gouvernement administration quoi que mon marché nazo mais akekete andu kwati biti tikorotini ge mi undala teno akmu marché naniape titene ivokumba il est créé ge isari to sok mon naniape mikati baso kanda ala kana biti sala lege niape tono moti goti wara marché namba kiti l'état il faut biti mo kana lege ni simbi pousse wala biti ne ba ndia tena il faut la gué namba kiti l'état la lecre biti sala la so tono mogu tunda koforo nandu kwa sok batanginza da akunda mo tena simo kana biti ni la si il est créé ta depuis son bigaso mama namba kiti ministère des finances ungo cha social gu namba kiti l'état ki fatere cha la fali so tena ba ndu kwa tunda ke tonso mbeke tonso ti futa biti sala ungo na gu nanduzu nangu sa ku se balusi na osho ti gu na balusi no ku ungo cha la kila ga nandune on tra mama tondoso itat biso ke Erwin Doba na ministère des finances no fana devant cha assemblée atene ba ngiza so kofro so l'état mu ando nangu so on ti la so akila on nanduni bani ake legiti ku sala so isara gila ando ala ke na place ta la nandu cha marché ti Nations Unies après moba kuta ngiza so si Nations Unies ke dépensé ngundangu mbango oku nandoni ti ngiza so ke tamla si ti Amerika bigu chunda ambitena pa ke kiten do kwati ala ko wara ke na tena la ko wara ki peut-être sa ko ta ton so ne yani ten so sar mingonjo bi unda je ti ministre ka tena no ala gaso mbitsara ke na legi na pe ou ala ke na ngiza mingi ti vona ku mena pe ton ou da tena vo par exemple 50 200 tonnes de ciment mais zone le gars lo ke na ngangu ti vona pe il faut mo voir aussi fade imuna mo ngiza ne nga bitene bon il faut mi pousse wala le ketere ta la makana maka mais aussi il faut kala le kre mbiti ta la parce que mbini da se bonuka minuska tout ça tene mingi ti entreprise ni ala sara ga fumbi si la gani ga ti vérifier son mbiti ta la na le gini si bitene ba tene ti formalisation a ke ngangu mingi ton tene wala lege ti gu na mbiki ti nations unies ti wala marché ti tene wala ko foro sala kwinga na ndu ko ta la il faut le kre mbiti ta la
3: na ya ti sokoso ti tene tene a ke ketan ndu ko dengo bouze so sala ku sala ti tene a mungi za na ya ti gogoro ti l'état si tene tingi za sosa ki ti l'état so ala mu parta la kenya
4: oui ala mu boko na gogoro ti l'état na lege ti futango lembo na lege ti futango a taxe parce que ton ami tene ti ta mi ti finance ge lo sara tondo ti lo na 2000 fin 2024 fin 2025 lo tene wungo ça soit que futangi za na gogoro ti l'état aguna uzu a sara si ando so si e ke futangi za igandur na 50 60% pe i commence ti pousse ndurani ya mais quoi soit que mbati ya mbati so il écrit gere cha ke ki tando quoi soit basta la fali so ke gona mbeki guché unique ti fatere ça là ça rambiti ça là sous ninjala que dans la caisse et tazo dans la undiga ouais ala ko na mbeki ti finance ti fouta lembo parce que mitena la mitena tona la fouta lembo a parle que mbeti na pe ala petit wara marché ti étape donc là sous grâce légation il sera nginja sous a kiki ta pe me ti korosi a gana ti sanduku ti l'état a commencé na gona nduzu donc munga mboko ta na konomi ti kodro andu gira ke mingi ape la so mbiki sala motene ti tumangu ta a commencé ti gona nduzu lakwe lakwe
3: bene ndu kwa so si ala zana sese na yanga ti monsieur anglais ten ai compete soit ti na faye na kiti kita ndu kwa dengo buze ti korosi bi afrika so ambeni na tondane ngu kwa la kui ambeni na londo ambeni na gwaga kaya ya marsha pe so la so ki na ndona ten ti ai compete
4: ai compete ke nyen ita ti mbi ai compete ke lege so gouvernement bulu ta ne bon ifi wa mini koforo mboko na PMU ti ici à la gangangu ton PMU à gangangu kodula ke maya bimuna mo pandeni mo ba mo sinati bangi mo ko waramina ndu ko so na ki feru mbina ki ye cha so ke cha Cameroun la so ke PMU ti Cameroun la mais la gangangu mbatsala ke capable ti goti za mbina mbeki ti mboko tsala na bina kodro ndandla ibala na igiso mo sige mo warambina mboko cha entreprise cha Camerounais cha Congolais cha Rwandais parce que na koro tsala à la gangangu ayina tene compétitivité c'est à dire la petite gourando ti marché ala wara plastala e ala boto azuna mbaki sala ti voa ku mbatsala mena ige a permetini ala kina ngangu so pe si l'état tene non il faut igemini kode ndati gango ti pialo so tene ay compete la miki chazo tene ak injati banque mondiale ak injati banque mondiale pa ke pialo ti gouvernement injati banque mondiale muna gouvernement fa de gouvernement ak tono kiri fa de gouvernement ki kiri na ni kiringo grâce la suna na ay compete i bumbi a PME okoko na ta resulta la na ta filière ta la i rassemble la i muna la maman dia a izan la disposition ta la linga dia ta la linga avantage ta la linga obligation ta la grâce na ay compete la so izan ce c'est fond national de garantie et d'investissement souci a bagigia mamboko souci a joie de diriger ni ko izana sesia we kete kbalia ke souci ingati ku mbeti parce que ton ombini ndukwati batango nginjala ndukwati koforola a ke souci il faut que kobak an kanguti warango nginjana koroti bumbi tsa seti be afrika kwe il faut le mumbeti o tene bon bango ndo tsuni baso fond national de garantie du centre africain ni ala kana nginja so lingbi mbeti sala lingi na ligini zango a dirigeant ligi na ligini donc ala peli sara ko en tant que institution so ko mamboko na banque donc ingati ku teneti agrément
3: wa be afrika ti kodro wandia ira la diaspora nambe nan Liban, Afrique de l'Ouest, Tchad, Congo, Momana, Mbikiti, Dakar, la Mwaboko Mingi. Alasara Kusara na Wabi Afrika, tu kontro wandiswa ki nambi nandaraso, tete la yina mai.
4: Iki na umboti kumosoti kbeti se mingi en haut, c'est la France. Mais iki na zusi yengon biti mingi ape. Iki na wakode kwa ni mingi ape. Iki na wandara ni mingi ape. Il faut y ire ala. Lausanne a ti plan national de développement. Sine ala kwa ga, na le kiti ndaraso ala mandaka, igengo yiswa la ingaka, kode kwa swa la mandala tereta mbunju wala na korocha arabo, na korocha chinois, ala gamu marakode ni, ala kangbi ni na itata la swa ki natia PME centrafricain. Kono miti kontro agona devant. Si biza teneso na ti kwa tminga aussi, biki sara kwa depuis so azamige, biki sara kwa na diaspora ti. Biga mi ba kujuni, amina diaspora ni so, na le kita tondo swa mounambi, ala ki ga tatene, si tena la sara dengo bouze. Mais, ala gati sara dengo bouze ti ki gingin zan akor ti gi ankor, ti mouti ki nani kiringoka. Si tena ala gwa sara nabi na entreprise tala kasa la futa lembo ni kasi na marti ton swa na le gina pe. Moko man ati kite lango, mi le krembi ni kota forum swa ke punud la ke mune imamboko. Punud la ke jirin, donc punud aida si tena akompanyen bi, fati ati kite lango, ne ati nje ou senje ou. Et qui sera forum de diaspora centrafricaine qui tenait renforcé l'écosystème de PME de Koroti.
3: Hippolyte Jean-Paul Robangate, qui est la Singila.
4: Bienvenue dans la Singila, Armando.
5: Voilà, Hippolyte Jean-Paul Robangate, qui est bien bien sûr à Batenti, qui est à Mina Koutando, qui est associé à Debouze, qui est à Bokol, qui est à Pekoti, Unda, qui est à Armando, qui est à Drungotere, qui est à Terre, qui est à Terre, qui est à Terre, qui est à Terre, qui est à Terre, qui est à Terre, qui est à Terre, qui est à Terre, qui est à

0: Tündeki Luka. İkmiyor dünya.
1: Barai kwa na biko ako sosi itene na izuni gango na chindro kwa singa so itene tene na ndoti ya kusala ti maboko. Na andapelele na yatia gara na bata ti bongi wara na yatia keta kodro, ambeni ya ya kesi na yatia vakati i. Kutambeni bozo sosi akangani pendre ton so, azana sese, tonga na ziani na yati penze mbunga amo ba, abati ya bongo siya kesigi na yani siya ketandani. Zoni gango na ndoku sala tia yandasien. Yandasien, akelo sosi loke ka bongo siyeke warani na teretia legi na yatia vaka waranando sosi iida. Anda, teneti yandasieni alundo na angati teneti lingala swa tene yandako swa fa tene akia bongo sosi akia iti useni. Yandasien, ko zoni kwa kembeni zo sosi lo inga bongo. Lena lena agwa tia bongo swa kena dawa tilo, tonga na lo bigile tilo, lo lingi ti bambeni bongo so lo inga kalite ni inga na ngangoni zoni. Beni jin sosi akungba mingi. Beni shimi sosi alekelani zoni warambili pendre bongo sosi amolengali mbiti gunani na damandango mbiti dongana afroasi lo yengere lo lekreyani lo ling mbiti fana yengere ni alingbi na bongoni na be Afrika alena alena kwaliti konomi sosi ake gunanduzu gana teneti ngeri tia kumwa na akobe sosi amalanduzu mingi yandasien lo kemutilu maboko na ilana la lo sarasi asewa awa mandango mbiti awa kusala ake yubongo na nengo teren na gana baba si ala ling mbiti li na yati nginza sosiala za teneti tengo kobe wa teneti tengo kubila na teretia la pepe. Vongo ina ndocha ya ndasien so akegiti tene imu maboko na la pepe. Make ngameni pasa so si ikisara ti tene teneti konumitie e batani zoni. Mena tereti dengo buze ndo so si ya ndasien akekae ti ludake ndo so si akebumbia zomingi. Azo akegati pika patara na lege tiangere ti vongo akumba ala kegiti inga tene na ndocha so si atambula na yacha vakata la wala ndo so si ala keda. Na adengo buze tala so asara si bati Musikalaso ake wara yeti tene asara tonga na kusala ngasi ake mukobe na asiwa na zososi ake na gbetiala na sarangwa maratia kusala na legitia kango bongo so ayandasien ake sara si tene ti konomi so ake nduruna e ake mai ngasi ake wara nzuni ya bongo ti peko tonga ne ona dawa ti mbeni yandasien so lo tanda bongo ti lo ti ka ibaralo tene ti so lo ke kagi bongo pepe ma ke mbeni zososi lo ke mu maboko na kodro la na la ngati i mbeni bongo wa si eke dabe ti e na ni tongana na itene tënë ti ayandasien laso e na ala yeke wara ande tere na ti mbeni nduru kwa singa ti peko.
0: Radio Ndiki Luka, votre météo.
1: Voilà, singila mingi yera so kwa keka bongo na leti anduzu wara na ndo sosi ala keka dasu ibara osi ala na mango da fondo na ndeke luka eke kuti muna ala ase na ndozu ti biko akoso na ngati ndapres na bata ti bongi gera ti laki na 27 degre ndali ti dengo ti ndo ni mbinda ke na leti ndozu kete kete si leti ndozu na ke tera ti tene abion pasa ti tene kwa ti kozoni ti te ngati ndapres so aonzi ya keda na peko ti bekombi te gera ti laki ande na 37 degre ndali ti sungo ti la mbinda nga kwa ke sigi ande si ake tera ti bion ngangu ti leti ndozu ni pasa osi na peko ti bekombite ti tene ngoa ti ayeke da na lakui la gere ti laki a 27 degré le ti nduzu avuru si ambinga yeke sigi ande nga ketekete tonganso si ayeke tara ti tene abion le ti nduzu ni e londo na gbata ti bongi gue na mbai ti soso na kombo na yati mambiri kadei so na yangati ndapres so gere ti laki na 24 degré le ti nduzu avuru si ambinga yeke tara ti bion le ti nduzu ni si pasa osi ti tene ngoa ti na yangati ndapres so kozoni ti tene ahunzi na mbai ti soso na kombo ayeke da na peko ti bekombite gere ti laki na 39 degré na 39 degré le ti nduzu mbinda yeke tara ti mu ni ayeke bion ande nga si ayeke tekete anguzapa ayeke pika ande na peko ti bekombi te na lakui ti hunzi na ni pasa ti pikango ti nguzapa osi na lakui na mbage ti soso na kombo ayeke da anda gere ti la ayeke na 26 degré tongana ala ayeke na mbage ti bamba tongana ala ayeke na mbage ti nganjo wara la bayanga kadei senda nduzu so ayeke legi oko ndali ti ala
0: ma radio ndeke luka na yabe Afrika kwe na ndo 100.9 FM nga na ndo bouquet canal plus na molongo 972 ala waranga e na ndo banda terre www.radiondekeluka.org radio ndeke luka a ekenga na ndo ti a réseaux sociaux so na poponi Facebook.
1: Voilà, fana non de keluka na todo banga bongo ala kena pasa kwa chitene ala waraina tia tu a kamba tia kusala ti anda drungo tere ton so ko zon chitene wara tere na bombi ti linga so sia kega na ina tongo mbila na ndo ti sedu ti ti tamblango na ndo ti gi so ala ke tombila na ndo ti tene ti a le geni la so ngana pali so sia petit gana ti tene ti tamblango yamba na ndo ti le gi

Iba razo koi tele zoni kanguna chipi kango pata chinda prechi davon de keluka. Last week sara teni mingi na ndochi zingwanga daja dambechi. Iba laso bikwa oko lango baluse na oko chinja chivu kachungu seki na yani. Ayanga cha dambechi azi mingi inga usi amina dambechi ni. Yanga na ziape. Nga usi nyengala si. Asara si. Yanga nga daja dambechi na ziape. Nga usi responsabilite cha paron na tonti zingwanga daji dambechi. Nga usi alasoya ki fambechi. Aiki nando cha unda sule ke pika patara na chinda pochi da fond de keluka laso igina wa be afrika le ke pika patarani izianga tisinga chi yamba tonso 72 29 52 52 nga 75 93 33 33 nga aussi ti whatsapp ni 70 08 29 58 et ke moi pika mosinga chala et ke moi bibe chala mbagi na mbagi na ndo sokola ke dana chinda pochi da fond de keluka.

Nando rajon de kiluka itonda chambe chichi matanga si dungo mbonga ako na penze ni bale no na penze ni osio nando rajon de kiluka iji kwa mbe chichi matanga dungo fade fade so idabeta la la susu aibi kwa ako lango bali use na ako tinzeti nzeti mbuka lusa kusa ndon bali use na omene iji kwa laso tonga so Lango mbangbo se nandoni bali omene nandoni osio angani mbangbo kon nandoni ako ingani so ili da so ati ingati bali ota nandoni ngumbe yani atene da petit kono tonga na nye me njoni ya kine ya nye pe ata pendra chilo na konongolo atene amo soroti se se so apati tene amo si ti ben azo pe ye ni la chose de la terre mozo koni so etondati avu de jouer nani la extra cool.

0: ki luka da fonti siri na chimengo nga fadeso alimbe wa chita na izili gina lasi ana makwa singa ndo sobe ya Afrika aliko chi Emmanuel Sambulifisa akameni kwa singa suwa kitete na ndochi ayichi andu waka ayisu kwa samupa sa chita ne inga mba ichi be Afrika kwa singa chila su na ndote nchi mzingo chi use kuta birachi dunia mobimba suwa tene guerre mondiale de sen guerre mondiale aunzi tonga na ya kwa lini na mbagi chi kuta kwa dokumanda chi be Afrika suwa tene wama mama tene chila su.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazu kwa suwe kema dafonono ndekeluka yekenachi kwa singa mbaichi be Afrika mbala kwa chisaratene chi kungu kapa chi a ubongye na yachi usebirachi dunia mubimba si mamatene chi yengasu a ubongye na yachi bira na pikoni susi a sorwala we a faina la si yala lingwe chitene a mumaboko na General de Gaulle nga edabechi a wamango mbaichi be Afrika su a kuluni chi AUF solani a mwa la akokapa nachi usebirachi dunia mobimba na yachi France Libre a kangbiala na yachi a bataillon de marche ndindi si a ubongye ngana mbenazu chikodrochi uamso a sorala akokapa nachi biraso mbrimbri na yachi birachi siri nachi 5e compagnie ti bataillon de marche 5 na compagnie ti libi so mbrimbri ke bira so bagigi na bira kem na yachi bataillon de marche 2.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Kutara Xavier Mbembele swake ginda chaye na senda gichi bongi asigi awe chimuna mema boko na chikwa singa so kutara Xavier Mbembele ibarala
8: ibarala mingi ibane sambole fils mbibarawa mangoi
7: e ke sara tenechi a ubonge na chi usebirachi dunia mobimba mayala lingu chite na yi ambe na tanga cha kompanyi walasi a ubonge akoka pana yani
8: singira chikira na pokoti unda tiala biani a molenge ti ubangi shariso ayeda Timu pokoti General de Gaulle su na popoti ala makawara molengeti kodroti uam biani ala kwe akokapana ti usebira ti gigi mobimba e ala mufadi pokoti General de Gaulle e na mungo pokoti General de Gaulle ligi azifadina la titene ala kokapa na yati a tiri tambitene tiri ake a batai a tiri parce que bira akeda birani atondani depuis ngusaki yoko ngbangungumba ya nandoni bale otana ngumba ya yake uinzi ande na ngusaki yoko ngbangungumba ya nandoni bale oshu na oku me na yati biraso moba atiri wala abatai ake mingi e, so amolengeti ubangishari ako kapa na yati biraso biani ala sara a kapati ya bira mingi wala abatai ala kokapa na yati atiri ndindindi e, na yati atiri so mokeba na taxi yenga so alonduti ongoni bitentene na ndoti campagne di Libye so ala tiri na birakem so akana bigiti Libye e ka fade ala fa diani ke ala ke a pingbango a turugu e na tapande mokebata motambula na tik batati bangi moba kuta balabala so alondu na Notre Dame d'Afrique mbi si aunji na sangbingo ligi su akena barmi buganda na mbigiti 5 kiloka moke bambe ni kuta koli akeda meni koli turugu ake lieutenant kuduku e lieutenant kuduku su moba barabara su aza eritilu andoni ti dabe na lo ndali tianga nguso lusara na ya titiri ti birake misu ake su lusara ngangu mingi e agina tiri ti birake misu si amolengeti ubangisha risara ngangu mingi grasna ala si la France ayoli tulu na nduzu e akengagi na nduti tiri ti birake misu si lieutenant kuduku awaraka amulu agwana mbigi ti ker su ake likodro puru su ti Egypte ka ake kasi langu tulu awunji si angba alunga loka e donc batai ti birake misu ake oko timbeni kuta tiri susi amolengeti ubangishari akokapa na yani na tereni moko warangambe na tiri su amola gwani na mbigi ti Madagascar su ake zua su akenaya tinguingo su ake usina indien e ala gweka ngbangati ala gweka ngbangati su a watutiala mbrimbi a japonais su amufadi pokoti azamani ala ke batone si ala mu nguingo su irini ake usina indien ala batone si ala petit mu canal de Suez nga ala petit zamaboko nanduti cap su ake alege su si azo ake onda ligi tinguingo mbiti tene ndusu mokeba a anglais ake kanga ligi mata mata na nivuti cap ndusu e ala ke bangando na nduti canal de Suez ndusu mokeba a molengeti ubangishari su akangbiala na etia batayo numero 10 numero 9 numero 6 numero 15 gana numero 21 biani ala ke gwe na mbiki tizua ti Madagascar ka e mokewara na yani a wungo tia kombatani wungo tia lake balushu na oko si alake gwe ti batazua su ti kanga legi mata mata na japone ti tene ala mu zua su bangati su ake zua su si a franse ake fadi nandoni ba gungo ndati gungo ti a molenge ti ubangishari na ti usebira ti yimo bimba na mbeke ti zua ti Madagascar sula na poko ti Madagascar su si ala luti si ala kanga legi na a japoneka mbeni ndusu si amolengeti ubangishari agwane dati tene ala tiri ake tiri ti la franzi ake kampagne ti la franzi ala gokang bangatinye biani na pokoti so si ala sobinda na birake mawe ala kiri fade na kodro apika sako na ndutiala apokuta molongo ti pika maboko na ndutiala si ala kiri na kodro ala utere nje oko tungasu ikete na pokoni ya mwala zana ti mangboko ti tena ala kwe akokapa na ya ti tiri ti la franzi ti batone si ala piti zi la franzi na gbeti maboko ti a turugu ti zamani itongana ala si fade na mbege ti la franzi ka mokeba ala ke gwembrimbi na mbege ti yesu amunjaira tene sud-ouest wala banga do ti sese ti la franzi banga ti su na ngoi su azamani azafadi maboko na ndo ti la franzi ya ti la franzi akangbi use mokeba ngurubia su si marichal pétain ake na ndoni biani ala ke fadi na vichy e ake ndo su si amolenge ti la franzi apeut ti tambula yamba me ti lo ndo na banga jusqu'a na bongo ti la franzi ake andusu aturugu ti zamani a ligbiada ti tene mo si na mbege ni ka ayeke ngangu e ake biani na mbege ti do bongo ti sese ti la franzi si amolenge ti beafrika ubangishari aye gue ande ti tene ala tiri ala goka mbirimbiri na mbege ti gironde so likodro ni ka ayeke bordeaux e ala ke goka ti tene ala tiri ti batone si ala tumba aturugu ti zamani so ala yeke na ya ti kete gbata so irini ayeke rouen mbeni kodro ni nga wesi ayeke la rochelle e ayeke biani angangu so si amolenge ti ubangishari ayeke sara ande si yeke na yeke ala yeke zi ande ala yeke tumba ande azamani so aligbia na ndö ti kete kodro so irini ayeke rouen legi oko ala yeke tumba nga ala na ya ti gbata so irini ayeke la rochelle e tongana ala tumba ala gi awe ba legi azi polele ti tene aturugu ti aanglais nga na américain so ala londo ti ala na mbege ti banga so asara débarquement ti normandie ala ga ti ala na mbege ni ka e na mbege ti doge moyeke ba adébarquement ti provence si amolenge ti ubangishari nga na mbege ala kue ayeke tambula ti gue na mbege ti paris ti batone si apeut ti zi likodro poro so ti la franzi na gbe ti azamani e yeke na yeke biani ligi ayeke zi ande na général de gaulle ti tene lo li na ya ti paris e na gbotongo tere ti azamani moyeke ba aturugu gi tene turugu angurugbia so maréchal pétain ayeke na ndöni si ala yeke fade na mbege ti vichy biani azamani na ngoi so ala yeke londo na sese ti la franzi ala yeke mu ala na ngba si amu ala akiri na ni na kodro ti ala na zamani ka ba e ndo so la franzi asigi na gbeti nzene ti azamani
7: nga zavye mbele ba usebirati dunia mobimba awunzi na agbacha consequence mingi na nduchi kodro mbrimbri a kodro komanda me nyelasi a ancien combattant aga na pekoti abira sociala sara na ti a kodro ndindi
8: singira na pekoni so si usebirati gigi mobimba awunzi a kodro ndindi Sosi amu maboko na la Franzi atonda ti gbotongo teresiala aketonga so si amolengeti ubangishari so alanga kwe akokapa na ti biraso alanga kwe alake kiri na kodroti ubangishari legioko azuti Afrika ti do alake kiri na kodrotiala e azuti AEF so na yani makawara agabone amoye kongole a ubangi ngana chaji ala kwe ala kekiri na yati kodrotiala ina popotia ubangi ndo sumo kwa ramo lengeti wam so ala nga kwe akokapa na yati usebira so yani ala kwe ala kibata onenesi ala kiri na kodrotiala
7: singila mingi Xavier Mbembele akinga gigesi kuzuka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga so a unzi inale ketingi ande gikekereke na okongbonga so tiba atondo ti akwa ti a ubangi na yati usebira ti dunia mubimba
0: munga singila nazo kwe singila nala Emmanuel Sambolifi sandalichi kwa singa sumba itibe Afrika haso la muna ini ya mbatonso weda fonde kilukala yego yekeke tiba menikete nduru mozoko tonga nangunga limbia wasifasu izi ginala achema kwa singa swate na wangu chinzo niduji la hutu muna chini ziyame za wangi

ang tati falipu pa dana yaki sinalinga we alenga na linga la koko dungo yaki da sila so la tente na doja ya isu selim biti bata na lichi siri na bagi ti linga tonga na isanim biti bata isu kwesi ala katenti siri.

0: ni ngu ti nyongo aga pasi inga tene ti wa ti dada kue aga ti lo mbeni ye ti kpale me na tere ti akpale ti akode ti akusala ni ayeke nzoni igrisi ape so si awabe afrika aye laso ti hinga anyen mbilimbili si ayeke sara ti nzoni na ya ti tënë ti nzoni duti ti ala na lege ti warango nzoni ngu ti nyongo nga na warango wâ ti ba na ndo na tapande apia lo wala laso ayeke da akusala ni ayeke hunzi ande lawa vakawa si ayeke tonda ti tene asara akusala ni so da kuju ayeke ahunda so ayeke nzoni ye akota azo ti kodro adabe ti ala ti tene akiri na tënë da na la na la na awabe afrika igrisi ape ape so na peko ti akpale oko oko na lege ti ngu wara na lege ti wâ ti dada amoseka so ayeke manda mbeti ayeke na kpale ti dikongo mbeti na lakui ala so ayeke kaye ayeke wara laso nginza nzoni pepe ala so ayeke ka e kobela na tere ti azo na ya ti danganga ayeke laso na kpale mingi nga si asewa ayeke ba pasi la na la e dabe ti e so ayeke ye so ayeke nzoni mingi ndali ti nzoni duti ti awabe afrika atënë ti la na la e kiri singila na e kue
1: e mu nga singila na ala jefferson dikarapa ande ti kete wango so ala mu tonso akode so zo alingbi ti tene zo asara dafa ande ki luka e nzoni tene ayeke toso kozo kue temo nga alingbi si zamba ti akusala ni e wara mbeni mozoko oko ti apuya ti kete kapa ti kusala ni e kon domeleur

0: Ange wa be Afrika tikoli na tiwali. Beni kobila swa jirini Ebola. Awarani na torti kodrose se ti Congo dipanda, Ghana Uganda.
1: Akodosu kwa angura kodoso alingi tiwa kobila so, legoko tongana kodose ti be Afrika, ataso, ale tiwa kobila ti Ebola na ti kodori pepe.
0: Ti bata wa be Afrika na terati surni kobila so, dokwa gwena gaswa batene ti seni, a una na zo kwe ti bata le ti longananga.
1: Ti bata teretimo, ti bata asewa timo, alingbi moba gireti angoboso. Sukula maboko timo na njoni mbunga na savon, fani gbani na ati lango oko oko.
0: Mba yongoro na beni zo swasa akobe la ti chofengo tere, lode, wala simene asigi na tere chilo.
1: Nduya maso alondo ti kui na ati mbunda pepe. Kweloro iyo na danganga soke nduru na tere timo, tongana moba somo wa akobe la ti chofengo tere.
0: Tongana moba meni zo swasa so akobe la ti chofengo tere, wala meni asigi na tere chilo. Gwe iyo na meni danganga soke nduru na mo ti tene. Wala mo ire numero vert 1212, so aike sa akusala lanabi, senge.
1: Ikwe. Izileti inganganga ikwe ikanga lege na Ebola.
0: Swa ikitongo mbela tindo kwa gwenye kwa sabate enti seninga na wabe Afrika. Ngana zo swa mambo konalo.
2: Radio Ndikiluka aekia wabusinga bali osio nandoni ne atakita kwa dwoti be Afrika.
3: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndikiluka.
4: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndikiluka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
6: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
7: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
8: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
9: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndekeluka.
10: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
11: Jeskes Donvoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
12: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
13: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.

0: Bon gars, on est ici là que on est d'Afrique, de Kilokra, d'Afrique, c'est sûr d'Afrique. Tu m'as engagé, bah la quoi était une zone gangona là. N'aya c'est quoi signe là? Tu n'as pas fait qu'attirer l'angoutier là, so c'est que fana là. Ah qui était à quoi? Ah bien l'angombi à Kéda. Si tu m'as terré, n'aya c'est quoi signe à Kéda? Tu vas te valider so à qui on doit s'engager Kéma. Mungo pokota sango chila kwisu na ina soko singa la sona be Afrika yake Amiti Jani Amiti Barala
1: Gislaine Bertia Mazuda Ibarala Ibarala soko ikima dafono non diki luka awa be Afrika si ya tonda ti manango mitita na nanda presu na kodo sisi ti be Afrika na bata ti bongi na yata mbina da manango mitini awa manango mitini ya guda kanda kana yata mbini ndonia ikidegi dengo awa be Afrika soa ikina mbigi tibu damba na siya guda mbini biru tonga su tizi ya zindi na yati ya da manango mbiti soa ikina mbigi tala gunguli itia kutazu ziko do soa ikina mbigi nika haikitite na sara kusi ya wa manango miti ya kila manda mbiti na ligini gondwa tibe na nda presu na centre de formation professionnelle so irena ya kifu Fontana na mbigi tinzilala awa manango ini ya hunda tite na futa na la kiriti bursa itala ngana mbina nginda suwa ikiti azu saiki fanala ye na sanguti ya wangoro ndemboti girela andemboti zingwa mbati kangusa kuse balusa na ndobini mbasambala awa tango ndemboti kodoti be Afrika ikina ndembitu na mbigi tikaza blanka suwa ikina Maroc
0: Iziyama tali sasa ngochi eni na zingo yangati mandango mbichi chingusu watambla laso polele si akinanduchi koto chibi Afrika kwe
1: na batati bongi ge amena yangata damanango mbichi ni batisi ya mulingi ya guwa mandambichi dakandaka na hati ambe ni sundu ni angwala kuchi degi dengu idua rugusi ya gufadi na hati amena damanango mbichi utatonga su imalu
2: École maternelle Sainte-Thérèse, Gé, Yangati Damanango Betini Azi, Amulenge, Ababa, Ngana Ala Sua Kifambetinala, Akinambage Gé, Nayati Lakourni, Akita Mulenge, Ngana Ala Sua Kifayenala, Akinaterechala. Na bageti kete da manango mbeti chila kwa nga garso, ge ndu adegi dengo, awa fango mbeti ya kege, mulenge ako agati lo pepe, ake teneso asigi na yangati Zakari Goldu Kabu, solo kiwayenda ti da manango mbeti ni.
3: A ansiyan de tundu kwela mbala so, a klas kwela ki bien propre so, ne, a de lete eleve oko tono so, asigi tene, a maîtresse ni à moi la zone en classe à encadrer la paix. Moi je ne sais pas pourquoi.
2: Bagetti lycée des martyrs, Yangati da Manango Betini Azi, Amolenge, Ngana à la soie qui femme Betina là, à qui l'ambagégi. Vincent Guerin ou Koto, le qui est proviseur, tu lycée des martyrs.
4: Il a son, il tourne en haut. Amena collègue à Gafadegé, elle n'a classe, n'a quatrième, n'a seconde. Et so, à la za programme tera, déjà, si court tera, ouais, puis penser que quelqu'un amène à ça aussi. Donc, Manango Betiti Ngusso, attendant déjà dans le lycée des martyrs.
2: Al Habib Ibrahim, so, il y aura le nom Bagege, le gars, tu vas irriter le nom de Tialiste, so, Azanigi.
5: La so, Mbigambi, Bambat, Mbigambi, Bani, Batman, Ngamingi, Amina Gaga, tu vas irriter la so affiché. So ambin kwa ga ala banga yerta la so afisha pe bo ambin asara ngunzo wa suru yata fisha fisha afishe bagi so amunga na mbivundu kete ngala
2: na popoti kiringo da manango mbeti ga na dengo chindo ko julango so afatonga na ngesi azu akeleke yete jala tikiri na da manango mbeti ndali chingusa ku sena ndoni balu sena omene ga na ngusa ku sena ndoni balu sena mbasambala na yati gwata ti bongi
0: Aki école catholique Saint-Jacques Tikpetene sa ke ngwa vaka o meneti bangi sa wa fati so meni kota yongo hota so si aki ti yo trois niveaux la wala ita so sa ke mu pasa tene amenga de chida mana mbi yamba
1: aki gina la poste so alonde ti ancien alonde ti zianga ti fini da mana ngombi ti so na gbele ti koto bois je donne za pala inga ngana gbele ti benyo bia so ki bando na ndoti kota mana ngombi ti tonga so ki masango ti Jeff Dao
6: fini da mana ngombi ti so lo ki na aketa da ti mana ngombi ti na yani gumba ya akubucha wayenda ni inga na da ti mandango bicha to tenti kambuta lo lingbe ti mungangu na ndo tenti mandango bicha molengi nanga lo ekiwara amolengi so wa elondo na ti bavaka utanga na umeneti bongi ti verson kosi wa enda ti da mandango metini ndo so alingbe ti munzo ni mandango ina molengi ti mbagege
7: tola ni na kozo danika mo ba amlenge na kesere mais cette fois ci mi pense ndo na kaere tale iwara a ile point ti yata a rendisso ce soir kana diso 3e na 6e la grandi actuellement la présence et puis a favorité à la société bachela kana moyen kera sara minga pe aga usia ke yede anda ala senge.
6: Na achi matanga so, koto buwajo dene nzapala inga, lukwa mingi na lichima mboko wanene achi mandango enga na fango legi na mulingi na achi vakani.
8: Dambeti so, abungi e mwoke mizilm, mwoke protestant, mwoke katolik, mwoke maratinye, ndo timo aike ge, ti mandaye, dali ti vakatilo, kodro tilo, dune mobindo haba nilosu.
6: Aankwa nando ti dati mandango mbeti so, Maris Kwembo, oko chala so sakina mbagi ti vakati Saint-Jacques, lo unda mingi ti tena luti nando tene ti mandango eti amolenge, nanga ati faye na amolenge so kwale ti koforo a ondo ti baba na amachala.
9: Na niveau ti ekole a la sosi akina kwale amlenge so akade mini, lumu apoko lara.
6: Na lege ti fini daso, da mandango mbeti katolik Saint-Jacques ti kwetene, azana beti lo, ti gbiyon ya ti kusola ti lo, nanga ti mwamboko ando tene ti mandango mbeti amolenge so akina mbagi ge.
0: Ana mbaki tenzi simu nga dambi ti simu sa kusa no ba lisa no mene ba lisa na mbambra akazo so ba kina baki ti vuda mbala sala goye mbini biri abaliati adama na ngombiti ya sokula azia zinde na mbaki ka
1: agongo le sokwa ki gitene ti akota zo tsoko do so ai kina mbigi ni kati tena ale kera kirungu joni ti awa mana ngombiti na yata dama na ngombiti exilia driel mbutu sanjo akoka pana tireni
10: Na mamboko chala afusi, apel, ngana abale, ala sokwa langu na vakati vudambala, bongi koka, ngana avaka kwesu anguru, ayeda na chisa ngondo ndalichi zingwa zende na yacha damanda ngombichi. Na gundani, Roger Seremale, chef de group ti vudambala, akiri nando tia yesu apusulo ti lekle kapa ti bumbingo teresu.
11: Mine ngeso mudua wae, ndodilu kaji yon dogu ti mandaye, pati yisunga kwa igwe mandaye na ekoti laso igatonga so. Ifo egae, mubili.
10: Na popo tiala, Romeo Adam, use mokonzi tia jeunesse ti bongi kloka, chilo, da ti kusala so eke ti zilege nanzo ni mandango mbeti.
12: Kisangondo ti chef de groupe asa ke embi ti sambat miwa maseka ki tenen laso iga, bati zingwa yanga ti dambeti alimbi awe, tia ki tefwe sa netoyage. Avant awe si amlenge ti alimbi ti gati duchina ti njoni seni ki tenen ala wara plas njoni si ala guna dambeti.
10: Communauté apostolique kwe akoka pa na yachi kusala so Yogbonik Lionel okotia jeunesse chrétienne cohérente
13: Metisa amasika kuli wara masika wali si tona amarango itunga so et profiter tena ezacha vakati wara cha établissement scolaire duchin zone ti tena et la génération ti aduchin zone si amanda mbicha gona devo
10: na pikoti sa ngo kusala so ala so kwa langu na vakati vu dambalanga na amvaka kwe so ngolo ayeketi mulege na awa manda ngombechi Tikiri na damanda ngombeti na yati anzoni duchi.
0: Na mungo yanga ti bilegwa sa vateni sa Togo biati kodo ti Afrika Foster a konjitadera si a pika katesi a ofisi superior wala kota zochi a Togo ti Afrika na leketi a mini mbeti wala France sanction
1: a ungo tala koya sara balako na ndobini tonga suwa turugu cha kota kamba tonga sunga na la susi a kisara kusala na leketi sini mbeti suwa bagigi na lango balako na miombe itinje chumbu kasu yekida suwa batene a turugu suwa la kbiyanga cha kota zochi ala pepe si a mininga tonga su ala kenti tene ala sara kusala tongana tsuso sinja tsukusala ni aunda nala idalu chinjiko anyasi ilingi chingada
14: Eki awanganga na kambachi ajidon ungochala eki balako ala sosi lani amuna ala kambachi lutno sosi ade ala gweti tene ala mandaye ti pekoni pepe eki meni mandango yesu alimi chumu fade ngangu na kamba sosi ala wara si ala kenchi tene ala gwe amanda yesu meni lutno kolonel akiri nalo na kambachi komandon datu abatene nando chi londo lweke bando zoni pepe nando chi abazengele chilo ngasi lweke kwe mungo yanga chi akotazo chuturugu ni pepe ako bingo tene nga nando chi meni lutno non ni sosia ki na le sur le nom na pokoti sosu le kenti tene le gunamini tambuga chi kusala nga ki meni capitaine si akiri na kamba chulo na lieutenant ndal china chi kusala chulo le kenyon samba mingi meni sur le nom ninga kwe akiri na lo na kamba chi adjutant ndal ti so abatene le kikpe amungo yanga so amuna lo tisa na kusala pepe le kengo ya tage cha kusala na pokoti mbela sosi bia chi kodo fosse encore je t'adera sous ma pokoti chulo na gbena lango balako na mbitise chi vukasu azi meni fini bataillon chi ato Rougou, so aïke bir 4 là, fini bataillon so aïke 100% la tulonte aïke ndo kwachi ben ja so ke banda ndote cha Rougou, c'est aïke fa agere kousa la so l'unité le Sara, andaka biachi kodona ya chimeni belanga, amu, fini batachi kousa la, na ameni akota awa kamba chi a Rougou ni.
0: Et la sangoni, nando da flan de keloka, aïke tenti zingo yanga ti, akapati suron gondo ti ma boko ti azo, si kangale ke na kobela ti kolera na bikwa okusu a an, si biachi kodro ti bi afrika a faso, loke mou yanga la poti tene, amu goma boko na amu watunga na zo abagi ginsuni na yasi a iso e tambula.
1: Biachi kodro ti bi afrika fangana mbege tonga soa, ambina ngobo so si alingi titene asara na kusala titene kangalegi biaku biaku na kubela ti ebola so na kodo ti bi Afrika kandaka na mbege ti Kongo jipanda kubela so angala kuchima ichigo na dawa Astrid de Bonheur kolingi
14: na mungo tene chilo bia ti kodro apika sako ndali ti boma ti kolera so si aunzi na kodro ti be Afrika si lo unda na amulenge ti kodro ti tene ala ngbala kue ti bembe ndo na tere ti ala ndali ti kango lege na boma ti ebola ndali ni lo fa lo tene na ya ti adanganga so si ayeke nduru na ndo so kpali ti ebola alingbi ti gada alingbi ti tene si amu tonga kue na azo gi sengesenge Faustin Archange Twadera
15: l'évaluation de cette préparation réalisée sur la base du plan d'action
16: ti azo kue so ayeke 68% le na le na paliti kobela ti ebola lila mbimu yanga titene kundu so ayeke sara kua na ndö tënë ti seni nga na kundu so si ayeke ti duru na mabumba alingbi titene asara kusa na ndö tënë ni mbimu nga yanga na mokonzi ti ngurugbia na ala so ayeke ya ti ngurugbia ti lo titene ala zia na sese angobo ti kusala titene amu pasa ti mu seni sengesenge na andokua seni so ayeke na ya ti akodro sese seni so kpale ti seni so ayeke na
15: yangaie
14: bia ti kodro ahunda nga na ala so ayeke sara kusala ti seni titene ala sara kusala nzoni na tere ti azo si ayeke ga na ya ti adanganga tënë ti so lo ba so adema ahondo ni
15: à notre personnel de santé
16: na awakua ti seni ndi ti fa so yamango zo ayeke nga kojo mungo seni mungo seni atondani oko pepe gi na ndö tënë ti mungo yoro kojo ye ayeke yamango zo mangolo na fango na lo lege na kpengo nzia ti wakobela kandaka na bembengo ndöni awabe afrika ayeke dema mingi tënë ti yambango ala na lege ni pepe na ya ti adanganga mbi hunda titene ala sara kua na kpengo andia ti akusala ti ala ti mu maboko si azo awara pasa na lege ti yamango ala yamba na nga ti warango nzoni seni
15: de l'accueil et des soins.
14: Tisina Lasso, Adewa Kobela ti ebola na kodro ti be Afrika pepe. Na mango akota azo ti kodro ni, ala ngbala kue ti tene asara kpengba kusala ti tene si atoka alaboratoire na ya ti agbata nga na ya ti adanganga ndende ti tene akanga lege na tambulango ti kobela so na ndö ti kodro ni.
0: Ami Dramini Sangoni ayeke fangango zo ti be na ndapre so na ndo so si ayeke manda ye ti asara kusala ti maboko wala centre ti formation professionnaire so irenaki fontana na nzila
1: nira ala tene so berti awa mandango ye so si afangando ti be ti ala titene afuta na ala kiri ti bourse ti ala nga na mbage tonga so titene afuta kiri ti azo so ayeke fa ye na ala tënë ti nze uta tonga so pialo ni so ayeke pialo ti icompete angbalako ti mu maboko na azo so ayeke na mbege ni ka yeke masango ti bolivis masamba ye
17: na ndapre lesu mingi ti ala so si ala yeke manda ye na ndokua ti fontana ayeke ala si ala sigi titene ala fangozo ti be ti ala na ti ndokua so ala hunda titene afuta na ala nginza ti bourse ti ala nga na ti aformateur ti ala rosi ni so si amanda ye na ndö ti hôtellerie ayeke fa ngbanga ti nsi ala fangozo ti be ti ala so
18: yeke azo so yeke adésirer selon spalaga ti tene ge ainsi ke ti so ala tene atene isa formation ni pendant 9 mois ala tene ana ala e mû aye bourse titene apermettre aye tene aye paye na alege e wanga bourse ni kue depuis wanga na ape si aprofesseur ti ni kue ala wanga ti sala pata ti pengo na ala ape si sa grève ni
17: georgine omoku so si ayeke oko ti ala so si ayeke fa ye na ya ti ndokua ti fontana afa so atene ngbena ye na ya ti yenga oko azia mu mbeti na ya ti ndokua so me ti ndembe so ade ala wakingo tënë na ni pepe
19: na depuis 3 mois la projet icompete la e wara contrat na lo e wara contrat na lo titene e forme amenge amenge so ayeke avenu ti kekereke mais e sara kua ni depuis jusqu'à là so 3 mois hormis ti atemps supplémentaire so e sara lani e wara nzoni suite après jusqu'à là so e wara gain de cause na ape e yeke na amenge so e doit toka na école e yeke na acharge afamille e yeke paye lege toilet e yeke ga na formation ni
17: na dawa ti ngonzo ti be so hervik eric so si ayeke surveillant général na ndokua ti fontana afa bibe ti lo
20: centre apika patra gbanigbani na acp na ga ala ye ga gi centre ayeke hunda tene ka nginza ti aformateur so tongana non passion si kue ala gi na patience ayeke ga ayeke ga ayeke ga jusqu'à là so patako aga ape e tene na projet icompete so lo ala lo tene na ndö ti projet ni tene lo balegi tene lo futa ingata formateur akipaina masika ku pata kwa gapa ya
17: chalo I compete akemengo boti ku sala tingo bia ti koloti bia afrika susi da sando ku ngiza tudune mo bimbasi ya futa ni dana ke ti tene amu maboko na masika ti tene ala sala nzene nzene akusala ti maboko atati susi akuta zo ti kodo ala pika sa ku mingi na ndo ti pialo so me mingi ti wa bia afrika ake gibe ti ala tenti dunia ti pialo ni
0: Sango cha wangoko ne muti gere zingo ambanda tika ngochi masingo sa kusene ne balisa na mbamba ba keti abamara tiba zobongi ya siawe na Casablanca na Maroc.
1: Ngo tara kwa sara bala kona usi tonga susi ala sikana ndi mesa wa kanda kamena ikisiande na la kusi susi amina ikisita la kikiriki ko do tibi Afrika ikita ko jonde mbotulo na dawati Mauritania gimene kikiriki tonga susi na bikwa oko so ikigandi ala ikitande mbona dawati Burkina Faso ndani ne ikigutima wa kangango bagba wa la defenseur tonga su si abamara tiba Bongi Flori Michael Yangao solo ikitenetene na ina singa ti afumbati ti gira FM
3: ici yo bati akimbini momozo i preti te gunakan et gayoto so préparatif ni ali bien ti te i attaquer ma premier match contre Mauritani aninga mingi mbiki na popucha fou mbiki tonga na mini leader na mbiki fou et préparatif ti ni ayo et ti te attaquer Mauritani match na ki mini match aussi avec capital tenti et il gagne premier match te i wa courage te affronter tant cha match
1: Gislaine Berti Amazuda akota sangoti nangati sangwa unji tonga so ikiri singina nazo so kwa doje fadebu amani
0: fade wara la na ngonga myombe tensi akota sangoso nangati muzufunzi na mwa baba ko chi sosteni ke love zuneta ndo amasini kiti mwa taka kuzuni na kota sangoti laso
21: ala ikigibeta la nando timbeni sango ala inga pe wala ikitatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
22: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nonde ke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
21: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga nandu banda terre Facebook Radio de Keluka tire Fondation Hirondelle.
22: Ala zia a andra la pepe. Ikwe ako itiri bira na teneti asiona sango.
21: Stop atene. Mbeni pia lusi da fono non de Keluka. Mamoko na Union Européenne. Nga na coopération suisse.
23: Radio de Keluka. Ota sango oti eti laso.
0: Kota sango chilasu wa saatene na ndochi kota langosu wa sepila lasu na ya temina kotro chi dunia so batene ti siriri na ndochi mama tene so atene a lingbisi ya mama boko tene ti siriri na angwe kwen tene ti azo kwen na lakoko si na ya ti tene ti gbelegbe so batene ti mungwa maboko na azo ndalchi kota langosu lasu lina josea na bema kaswi a tisa awa be afrika kwen sine ala gilisa aye ti ngangosu si asi na ati kontro na angwe ti akwaleso ti tene amungi maboko tenti pardon tenti siri tenti lingusungu ngana tenti ndutingo ndo oko kota sangu ti lasula emani na ngati destin de bonheur wilikan
24: na yati mungo tene chilo lina josiane bema kaswi afa tonga na isikodo ti be afrika aikisipila kota langoso abaligi ti siriri tonga na ambena mbatilo akodo kweso ayeke na ndö ti dunia lo faso akusala bagigi mingi na kodo ti be afrika ti sara si tene ti sedu ti alingbi ti tene akiri gbeyogba so abaligi ti mungo maboko na azo afa so sungo maboko na gbe ti mbiti ti mango tere so abaligi ti kiringo ti siriri na kodo ti be afrika nga na pikango patara ti ngu saki use na ndö ni baluse asara si tene ti siriri nga na sedu ti tundani awa chite na kiri na koro chibi Afrika na ligi chi mungo mamboko chi awa mungo mamboko soye kesara kusara na koro chibi Afrika
25: tu le 21 septembre di shakani
0: lakwe na lango baluse na oko tinze chivuka chungu oko oko dune ya mubiba ikisipila kota lango tene chisigiri kodo chibi Afrika kwe ya mana peko pepe si munga tere chie chite nisipila kota lango su namba chia tanga chakodo kwe tonga na sola ni vya chikodo amena ndo chimbata chivya profesor Fuster Akonstwa dira mutere chilo chisara tene ti siriri sedu ti nga na bungbi ngo tere ye ti ngenge ngangu asara si gue na yâ ti mango tere so abâ tene ti siriri
2: Kiri, Bulingo Terrestre, Ndugu Irini et APPR, Association Mamboko na Beni na Lango Omene, Zeti Folonji, Kichungusak Sanun, Balako na Gumbayagi, na Batachi Bongi, na Mbetiso, Abatene Chimango Terre, Chiluanda, so Abatene Chipikango Patara, na Pupuchamu Linge Chikodro, Sungo Mamboko, na Gbechi, Mbeti APPR, RCA, Amulegeti na Kiri na Siri, na Legeti Mungo Mamboko, na Legendende Chimuniska, Nga, na Abu Bisu et na Gbechi de Tapepe, na la Sweki Mamboko, Daltenchi Maingo, Chibe Afrika.
24: Andaka Lina Josiane Bema Kasui afaso akota pale ngwa mingi so ke kanga legiti kiringo chisiriri bia kubia ku na chikodoni ataso singoro ba chikodoti be Afrika ayeke na bango ndu mingi na ndo chibata chibwali na pekoti ya kwale so si abagigi na bagika na popocha wa batango ya manga na awafango ya ka na ndo chitamulango cha bagara tena chise du chinga na siriri angbala ku ngangu mingi na chikodo komanda chimbumu so ayeke na chimbanga to na pekoti zanga mamboko na ndo chazo so si aturugu tumba chi LRS za mamboko na ndo chala beha baso bale giti mwa mamboko na zo lufaso ni mbala kwa na mabe na pekoti pikango patara sosi ya kebagi gina ngweso na bata chibwali chisarasi tena chisi duchi alingwe chikiri na chibata so
25: en depi desaki enorme de consolidation de la paix
2: na mdochi anga ngukwe so abate nechi gingo sigiri bumingo tere lengo songonga na bumingo ndo oko amene ya bata chia chibe Afrika mbala kwe na gichia kwale cha ye chingangu mwimri na chigiso mbala kwe chibumbi ya wafango ya kangana wabata ngonyama jingo abagaratala ngana tenisa tronjumo so ambala kwa ye chingangu aike pande chia chikete kodo komanda chibwali ndali nila singurubia chibe Afrika soro chitene alekere mene kapa chipika ngopatara na popu chamo lenge chikodro abumbi na kota sepe lango lango chidunia mobiba so abate nchisiri so na ya chikbata chibwali kodo chibe Afrika eke sara ngangu mingi chikbe mungo yanga wala kota kamba chitene so si kojo bia chikodro wazana sisa tene zo kwe zo aike gisenge mbupa ndali chikota lango chisiri so pepe me aike yere kusala so langisi aike sara nina chikodro chibe Afrika ndali chitene chisiri
24: na damacha paleso bwengba sa faso nguro bati koro chibe Afrika mbala kwa chisara kusala chitene si tene chisiri la lingu chitena kiri biaku biaku na chikodro chii Lina Josiane Bema Kasui a ira wabe Afrika kwe chitene ala bumi terendo oko na mangolo kota lango chila susu aike tonga na mbini iso lingu chitena puso wabe Afrika chidu chindo oko ngati kanga legi na ashona sangu so siyake ona chikodro chibe Afrika siyake na gunda cha bira so lako wake bagigi na chikodro ni
25: embesi don la pe pour nous sont africains
2: chigisiri alimisi ya wabe Afrika iye zoso ake ndorunai ata lo eke sambe na nzapawa ata lo eke saranye ata lo eke tene yanga chikodo chishowa alimisi iyelo chigisiri aike chitene ike ashonya sango sosi aike mananduzu na ya chikodo alimisi ibata awali ima amaseka ekiri na amulenge na ya chi adambechi maingo so kodo chibe Afrika maina lege chapo usundende aike apeko changangu sosi ya venya amulenge chikodo isarani alimisi ikwe isarangangu na achi lango oko chitene ibata sigiri so yeke nani kota lango chifani baluse na mbramra so abatene chisigiri na ndo chidunia mobimba unga na ikwe chitene igrisa aye chingangu so kwesi iona yani igilege chunda pardon na popoti amba ibumbi tere na be oko biunda na awa be Afrika kwe chitena sepe na kota lango chisigiri so na dango be na amba chala akodo susi angbala kwe na gbechi akpale susi angbati tene anopo ameni kodo
25: des affres de la guerre
24: chimingi chawa be Afrika akota kpale susi ayeke kanga legi na kiringo biaku chisiriri na chikodro ni ayeke tene chiguru tene chifango ngbanga na legi ni pepe nga na tene chiduchi chawa be Afrika so ayeke nzoni kwa pepe kota lango susi abatene chisiriri chinguso aye chiduchi tongana mbeni so amulegi na awa be Afrika chiguli chala chisarasi tene chiseduchi nga na siriri alingu chitena bagigi na cha kodro komanda kwa chikodro chibi Afrika
0: singina mingi na ala destan de manaro wili kanda alje kota sango chila so si na yani ala fa na ye polele na pokoti a tene so asigina yanga tigule kwa sopa tene chimunga maboko na azo Lina Josiane Bema Kasui so atisa awa be Afrika chitene akisa akpale so asi na chikodro chitene abata mbrumbri siriri atisa asara kwa si gi pardon si wana popuchala na bechala siriri lingo so wana tushungo ndoko sekitati kota lango susi asipila laso na chamini akotro chidunya tenzi siriri si mama tenso aluchina ndo chisipila kota lango susi so a kristi ne amu maboko nangu ekwete nti seri nda cha zokwe na la koko a luchige ekira na sikete bia nangombi kozo nyuko tene tour de region igwe namba kisindi leka wa sikira nangu atati bongila kote nti amina tawaza kusala.

0: azotibatanga fo alaleki asinga amesala wae yeko yamba kisala kala o azotibatanga fo au centre na ti wa mfafa na ti region ti yade yigana la kala
1: wale timbi ya bambe na lege

0: Sana tu safari sio na langu chikikiri kiamwambo na ati pata chini la ziba mingi bango waka do akibuwa na langu chikikiri keninga ngo shindo akibuwa na popo si balusi na wose tisi na balusi na miombe sindo akidusha ndikwa na amina ngo na ndapili ngo shindo ibalusi na wose si mangu ngo apela swa kisigi ya kusunga binda kimele tinduzo si ngo alimu ngati pika kikete na kwa tati bangi sunga ngo chipika ngo ni malaresi kusini ngo chipika ngo ni la ki 35% na popo si pika mbite kikiri kinandele ngangushindo ni akiguna uzuna balise na mnyombe sila kisu mbinda akigwe akimwana lesi nduzu na mini ngwe na tilangoni si ngangushindo akiduchande 30% ngangutipika ngochinguni la si ambinda soke mulesi nduzu na mini ngoyande badala ki onde na la kuyande ngangushindo yake china gwini na balise na use si pupu akisara mbinda akimulesi nduzu ndo akiduchipo singwali usipika pe na biko akitoswande mbinda akimulesi nduzu si pupa kisara mba kidendo akiduchipo ngangushindo nila kichani na gbeni na balise na oko aki oko ngangushindo na ndo sangu rubata atindili na atiba mingi bangoron ato wana ikiri gena wata atibongi na langu chikikriki gikikriki na ndapelele wabunga ngangwa pengua ikipike ngangushipike ngangushindo ni wala risiko chipliwini nila kibalusi akibalushu na oku si ngangushindo na ndapelele ni baluse na use si ndo akigwande na langu chikikriki ngangushindo ndonya kitonda na baluse na usetisi na baluse na mbramra sina yachi kireke nila na mina ngui la kisukete mina ngui ngwa kipikande na pokoshi bikombiti binda kemule sinduzu kwe abunga ngwa pengwa kipikande na ngushi ndonila kichane na gbe ake kuna uzugi kete na baluse na mbramra simbinda na leti nduzu kwe ngwa pikango ndoni ake baloku wala 50% na la kuya usi ngushi ndoni ake chane na gbe na baluse na uta ndo ake de si afuko chimbinda leti nduzu kwe na bi na ngushi ndo na kichina gbeni na balise na use si ndo akidusha ndeko ngu akipika pepe afu kuchiminda akimwande leti nduzu ni kwe wala bruyar akimwande leti nduzu si yazo swa kimai na mbata tibongi na ndo sangu mbata tibongi barale gonda la mingi akioko ye na ndo sola kida sala kimai egonda zokoko na ndo sola kida na ikara tenala nzoni la kui na la kwe
1: Radio Ndikiluka, votre météo. Radio Ndikiluka aike sa kusala ngali cha wabi Afrika kwe, alundu na bea berati, ndele, na bongasu, awa gusinga tiye aike bune acha vaka, kete kodro, ngana tere cha leke. Radio Ndikiluka, la kwen duguna ala.

Bazo ko itene zoni ka ngona chipi ka ngopata chinda preti d'avant de keluka last week sarateni mingi na ndochi zingwanga da cha dambechi ibala so bikwa okolango baluse na oko chinje chivuka chinguse kina yani ayanga cha dambechi azimingi inga osiamina dambechi ni yanga na ziape nga osi nyengala si a sara si yanga na da cha dambechi na ziape nga osi responsabilité cha parent na tonti zingwanga da chi dambechi nga osi ala so ke fambechi ayiki na ndochi unda sule ke pika patara na chinda pochi da fond de keluka laso igina wa be afrika le ke pika patarani izianga tisinga chi yamba tonso 72 29 52 52 nga 75 93 33 33 nga usiti whatsapp ni 70 08 29 58 eke mwa pika ngosinga chala eke mwa bibe chala mbagi na mbagi na ndosu kwa la ke dana chinda pochi da fond de keluka.

0: nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso, Béafrica.
6: Ibarazu kwa suwe kema dafonono ndikiluka yiki nati kwa singa mbaichi be Afrika mbala kwa chisaratene ti kungo kapa ti a ubongye na yati usebira ti dunia mubimba. Si mama teneti yengasu a ubongye na yati bira na pikonisu si a sorola we a faina la si yala lingu ti tene a muma boko na General de Gaulle. Nga edabeti a wamango mbaichi be Afrika su a koloni ti AEF solani a mwa la akokapa nati usebirati dunia mobimba na yati France libre akangiala na yati a bataillon de marche ndinde si a ubongye ngana mbenazo ti kodrochi uamso a sorala akokapa nati biraso mbrimbri na yati birati Syrie nati 5e compagnie ti bataillon de marche 5 na compagnie ti Libye so mbrimbri ke bira so bagigi na birakem na yati bataillon de marche 2.
4: La Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Kotara Xavier Mbembele swake ginda chai na senda giti bongi asigia wati muna mimaboko na chiku wa singa so Kotara Xavier Mbembele ibarala
7: ibarala mingi ibanesa mbolifis mbibara wa mangoi
6: ke sarateni ti a ubongye na ti usebira ti dunia mobimba meala lingu ti tenayi ambe na tangacha kompanyi walasi a ubongye a kukapa na yani
7: singila ti kira na pokoti unda ti ala biani a molengeti ubangi shariso ayeda Timu pokoti General de Gaulle sou na popoti ala makawara mo lengeti kodroti uam biani ala kwe akokapana ti usebira ti gigi mobimba e ala mufade pokoti General de Gaulle e na mungo pokoti General de Gaulle ligi azi fadina la titene ala kokapa na yati a tiri tambi tene tiri ake a batay a tiri parce que bira keda birani atondani depuis ngusa kioko ngbangungumba ya nandoni bale otana ngumba ya yake wunzi ande na ngusa kioko ngbangu ngumba ya nandoni bale osho na oku me na yati biraso moba atiri wala abatai ake mingi e, so amolengeti ubangishari ako kapa na yati biraso biani ala sara a kapati ya bira mingi wala abatai ala kokapa na yati atiri ndindindi e na yata tirisu mokeba na taxi yinga so alondo ti ongoni bitentene na ndoti campagne ti Libi so ala tiri na birakem so akana begiti Libi e ka fade ala fa diani ke ala ke a kpingbango a turugu e na tapande mokeba ta motambula na tik batati bangi moba kuta balabala so alondo na Notre Dame d'Afrique mbi si awunji na sangbingo ligi su akena barmi buganda na mbiki ti 5 kiloka moke bambe ni kuta koli yakeda mbe ni koli turugu ake lieutenant kuduku e lieutenant kuduku su moba barabara su aza eritilu anduni ti dabe nalo ndali ti angangu su lusara na ya ti tiri ti birake misu ake su lusara ngangu mingi e ayina tiri ti birake misu si amolengeti ubangi shari su sara ngangu mingi grâce na ala si la France ayoli tulu na nduzu e akengagi na nduti tiri ti birake misu si lieutenant kuduku awaraka amulu agwana mbegi ti ker su ake likodro purusu ti Egypte ka ake kasi langu tulu awunji si angba alunga loka e donc batai ti birake misu ake oko Timbeni kuta tiri susi amolengeti ubangishari akokapa na yani na tereni moko warangambe na tiri su amwala gwani na mbigiti Madagascar su ake zua su ake na yati nguingo su ake usiana indien e ala gweka ngbangatinye ala gweka ngbangatisu a watu tiala mbrimbi a japone su amufadi pokoti azamani ala ke batone si ala mu Nguyingo sirini ake Océan Indien ala baton ensi ala petit mou canal de Suez nga ala petit zamaboko nanduti cap sou ake alegi souci azo ake onda legiti nguyingo mbiti tene indusu mokeba a anglais ak kanga ligi mata mata na niveau ti cap ndusu et ala ke bangando na nduti canal de Suez indusu mokeba a molenge ti ubangi shari so akangi ala na eta bataillon numéro 10 numéro 9 numéro 6 numéro 15 gana numéro 21 diani ala ke gwe na mbiki ti zoa ti Madagascar ka et mokewara na yani a wungo tia combattant ni wungo tia la ke balouche na oko si ala ke gwe ti batazoa so ti kanga legi mata mata na japonais ti tene ala mu zoa so bangati so ake zoa so si a français ake fade nandoni ba gungo ndati gungo ti a molenge ti ubangi shari na ti usebira ti yimo bimba na mbeki ti zoa ti Madagascar sola na pokoti Madagascar so si ala luti si ala kanga legi na a japonais ka mbeni ndusu si amolenge ti ubangi shari agwane da titene ala tiri ake tiri ti la franzi ae campagne ti la franzi ala goka angbanga tinye biani na poko ti so si ala sobinda na birake mawe ala kiri fade na kodro apika sako na ndutiala apokuta molongo ti pika maboko na ndutiala si ala kiri na kodro ala utere nje oko tungasu ikete na pokonia mwala zana ti mangboko titena ala kwe ako kapa na ya ti tiri ti la franzi ti batone si a piti zi la franzi na gbeti maboko ti a turugu ti zamani itona ala si fade na mbegi ti la franzi ka mokeba ala ke gwembrimbi na mbegi ti yesu amunjwa ila tene sud-ouest wala banga do ti sese ti la franzi mbanga ti so na ngoi so azamani azafa di maboko na ndo ti la franzi akangi use mokeba ngurubia so si marichal pétain ake na ndoni biani ala ke fadi na vichy e ake ndo so si a molenge ti la franzi apeti tambula yamba me ti londo na banga jusqu'à na bongo ti la franzi ake andosu aturugu ti zamani a ligbiada titene mo si na mbege ni ka ayeke ngangu e ake biani na mbege ti do bongo ti sese ti la franzi si amolenge ti beafrika ubangi shari ae gue ande titene ala tiri ala goka mbirimbi na mbege ti gironde so likodro ni ka ayeke bordeaux e ala ke goka titene ala tiri ti batone si ala tomba aturugu ti zamani so ala ke na ya ti kete gbata so iri ni ayeke rouen mbeni kodro ni nga si ayeke la rochelle e ayeke biani angangu so si amolenge ti ubangi shari ayeke sara ande si yeke na yeke ala ke zi ande ala ke tomba ande azamani so alibia na ndö ti kete kodro so iri ni ayeke rouen legi oko ala ke tomba nga ala na ya ti gbata so iri ni ayeke la rochelle e tongana ala tomba ala giawe ba legi azi polele titene aturugu ti a-anglais nga na américain so ala londo ti ala na mbege ti banga so asara débarquement ti normandie ala ga ti ala na mbege ni ka e na mbege ti doge moyeke ba débarquement ti provence si amolenge ti ubangi shari nga na mbege ala kue ayeke tambula ti gue na mbege ti paris ti batongana si apeti zi likodro poro so ti la franzi na gbe ti azamani e yeke na yeke biani legi azi ande na général de gaulle titene lo li na ya ti paris e na gbotongo tere ti azamani moyeke ba aturugu bitene turugu angurubia so maréchal pétain ayeke na ndöni si ala ke fade na mbege ti vichy biani azamani na ngoi so ala ke londo na sese ti la franzi ala ke mu ala na ngba si amu ala akiri na ni na kodro ti ala na zamani ka ae ndo so la franzi asigi na gbe ti nzene ti azamani
6: nga zabi mbembele e ba use bira ti dunia mobimba ahunzi na agba ti aconséquence mingi na ndö ti kodro mbrimbri akodro komanda me nye lasi aancien combattant aga na peko ti abira so si ala sara na ti akodro ndende
7: singila na pokoni so si use bira ti gigi mobimba ahunzi akodro ndendende so si amu maboko na la franzi atonda ti gbotongo tere ti ala ayeke tongaso si amolenge ti ubangi shari so ala nga kue ako kapa na ya ti bira so ala nga kue ala ke kiri na kodro ti ubangi shari legioko azu ti Afrika ti do ala ke kiri na kodro ti ala e azu ti AEF suna yani makawara agabone amoyen kungule a ubangi ngana chaji ala kwe ala ke kiri na yati kodro ti ala ina popoti a ubangi ndo su makawara amolenge ti wam su ala nga kwe akokapa na yati usebira su yani ala kwe ala ke bato nesi ala kiri na kodro ti ala
6: singila mingi ezapi mbimbele aikenga gigesi kozu kapati kwa singa mbaiti be Afrika ti yenga su a unzi inale ke tingande gike kirike na okongbonga su ti ba atondo ti akwa ti a ubangi na yati usebira ti dunia mobimba.